0: Mwazamofika sima chibese didi.
1: Machibese.
0: Aina mchidaja matumbi basi kushimoi?
1: Kuno ni matumbezi kuneni nyama sangombi.
0: Oh, maazi ya fumba kuno nekali ya tukwe kumuna kumananto wa machekera mpunga kuno.
1: Nata nabwela na matoro kwanga nisapiri jiwembo.
0: Ah, okay. China nyunde china mpaku, right?
1: Ofana zimwa mbonga na kumee chifu china pati.
0: Alipu ngona nyame kurumbi kapa nkurumbi kula ina mpaku wache. Kapo, mapeta semana muna pitatani mai Antonia Bawazi.
1: Mapeta semana na apitila kuno tichili kuno murungu wa kufumba, fambika nkape, likafuna ndibwerele, nilikunyumba mavonde kuno gari safamba la mozi kuno semana.
0: Aha.
1: Matope ni matope, kaila kunja kungacha.
0: Aha.
1: Ya tukate, atu mitigebe, atu madumbe, pika nyama ya ngombe.
0: Aha, enda mchili kumanika mulishimoyo?
1: Imanika mavonde.
0: Aha.
1: Ni zona ya mafondi, kuna lima maningi masebola kuchena na kuresha makininu.
0: Aha.
1: Siku na ini ya.
0: Mungabwela bwere sani mbozi wankuru ndiono kumahonde.
1: Ndina bwela nae.
0: Haa, muna zanchere kutipaye potakinyo ndabwela jambu sabola mbozi.
1: Tapo.
0: Aha, kapo mapeta semana mai Antonia Bawazi. Muna apita tani lero?
1: Mapita semana tinapitila kuno.
0: Aha, mama useni mbadidi kweko?
1: Ama useni mbadidi ene.
0: Mm-hmm.
1: Anapia nambu kunyumba ligari suru mbadidi ene.
0: Anya kuportugale?
1: Anya portugale ndalonga nao zana, so akakala pakati pabasa mwanga mamatu mami kalilani tinalonga, so anisiza dalivu istetu kurgi. Ana telefoni ndi sobrinyo, azaone kambu mba wenda kubasa.
0: Mm-hmm.
1: Si, nseni nga tituwe.
0: Kapo, perekani mapeta makamaka munikiro, kuna habari na shamwali?
1: Primero, tinanga ya mumpu, alikundifu, oraino kuradio ndini, Antonia Carlos Ben Bawazi. Oraino ndi kufekera nzinda wa manika, zona ya mafundi. E, munikiro wakutoma unenda kuna ana pia nanga da siene bera.
0: Mm-hmm.
1: Afonso Antonio Tugarepi, Lucy Antonio Fom. Togarepi, mwananga Portugal oraino Lucas Antonio Fopens Togarepi, akwenyanga iri Mercia na Ana, zuguanga iri Antoninha Saranga na Kendra. Mbindibwela nukona kujua maewanga nyakunibala milona kunja ate oraino, Luisa Luis Botao. Angonda Mbawazi angono wanga, Fatima Karu Ben Bawazi, Inesh Karu Ben Bawazi, Zeka Karu Ben Bawazi, Domingo Karu Ben Bawazi. Milibwela. Anya kuteza pantokozi. Primero mafisinyo anga kundone lananga kunyumba. Dona Marta. Manu Paitu. Ofo Fombe. Pai Kaitano. Ndiyo mafisinyo nsena kundone lananga. Ofo Shika na Mbuya Shituka. Milibwela anya kuteza pantokozi. Tome. Pai Chakuamba. Chamasiku na masikata lukweta kandone la Pembapanga. Pai Chakuamba. Na mae mire nyakani. Ndiyo mba da siene kunyumba nsukulera kundunira pa Mbapanga. Milibwela. Na Jimeral Dalwis. Baya Sulai. Isabelle Antune. Draboy Mutalala. Redi Spobri Humbasa. Mendela Salazari Fole. Zeka Shufa Grongoza. Menda kuna Dona Noemia. Kastanyera.
2: Mainkulu mafamba na lista pia. Makwata lista kani.
1: Mkabi lista bi.
2: Penseni piri Munsoro.
1: Ya Munsoro. Dona Zaina orena koneka kwa hospitali munungu bantungu mbansogurele. Pai Shkombare. Pastor Pedrito. Pai Paza. Pai Sergio Paza. Na Mailiza Paza. Dona Madalena. Marta Shaima. Mbandenda kuna Fapo. Pai Chapo, na insena nandiziwa mbendena kuna Magubea, mkamwenu wa zinti, mbendena kuna Joaquina Jakanza, Eugenia, Mainisha, Mainya kulima mifarinya maningishuwa na boka, na insena nandiziwa pantokosi, mwanko, ndanduwala mwanko, ndukumpasa mwenye kilo oraino. Na ime mulipanchini na ziku mulongani na mwesteri mulipanchini na ime na paitambu na paipataginyu.
0: Takuta.
2: Takuta mankulu.
1: Kama na paingwati ore na sonika kunyamatando.
0: Silo.
1: Baba sokukiro ora ningana ino. Ndakoma nchiri ndipase mbanzanga mpata pitembo. Mhm. Mungu yanga ile basi ya konsolo muntu ni muntu basi.
0: Muntu ni muntu basi. Ingabi chinja vitai yanga ngabi chinja kaninga nsomba podi chaka na chaka mazi ngabi chena.
1: Kaninga nsomba dimbo nje.
0: Ingabi. Ha?
1: Ningala kuti yapita inangu inalipita mutima ndina ironga pakare pare hapa ndikakhana ile ile ya sta direct tangi ntolo ndi ntolo basi.
0: Agora bwera shani muntu ndi muntu basi.
1: Ndi musi nyumbo ndi nganyeze hapa zona panga pana muntu mboza sandi stressari mani.
2: Basi.
1: Nyumbo inete sanga satani samala.
0: Ah. Sakaringa manchurura manchurura.
1: Dan chula kala kupiva mpiaji pesi.
2: Takuta mainkulu.
1: Basa ndi wange.
2: Takuta mainkulu sana mwadidi. Ciao.

0: Mwa. Ife Radio Mosambiki panpa baira programa njio kucheza pantukosi.
1: Machibese ya didi.
2: Machero bae.
1: Tiripo penombu imu zina na chisa chinalongeremu.
2: Mariamu Musta Mavungine.
1: Aha. Kapo mapeta semana leru muna pita tani mainkulu?
2: Na pita madidi mwene.
1: Mhm.
2: Necha kuipa nkabe.
1: Mhm.
2: Tatambira lendo, hadabuka mutarara.
1: Oo, buromango li tau tau tau.
2: Anango waenda zulo chishanu, hadabuka pontu mutarara, nyaliposu ya...
1: Nyaliposu ya wawa. Mkabi longi watayapi samana kunyanguti la chadicha kutapira chinga pama pamuro mkabi pukuta sapukutwa na lirimi.
2: Maningi maningi.
1: Aha.
2: Zina ondi Mariano wasavikira na kadai kadai nkazao ndi Liza.
1: Okay. Kapo.
2: Liza Jose Mato.
1: Aha. Kunu mwevesera pastore amenya mai kunu pastore.
2: Pastori, ndi pastori wa chabi chabi pastori. Bada kanongwa pastori pa ipedritu, ne bada menyankazi li.
1: Waaa, mkonsimba tangu mbanu, dai?
2: Habe, verdadi.
3: Ine ni kupemba mwaboresi, kuna ini tumikuwa pukuta pukuta pangono na zangu pastori. Iye
2: ndi pastori, ndi muso kukumbiza kumbizo mseni. Agora mbaenda kajita pintu nonga penepi, akumbizimbo na pita na njirezi.
1: Waaa.
2: Ana piano.
1: Atileka ni kulanga na pina iteni ta, langa nani pina lembo mbuku.
2: Papa, habu ona na piana angati mai na pai mba kalamba mkumbwa mabufu tada pa nyumba. Na piana salandirango pina chita pai na mai.
1: Asi. Bo, maoneru anu kapo. Perekani munikiro bali na shamwali.
2: Ya kutoma andina kumanyika imo kweko.
1: Takuta
2: mama Mariam. Masiku na masikati.
3: Takuta mama. Takuta.
2: Chachuiri nila mwanika mewanga Teresa Daisa Gwati. Na Barianga. Ungaenda mburenge samadzina pina tenwadi.
1: Haa, kuncha kulikanga.
2: Na Barianga. Na mwananka zopai wanga lukumutarara huku. Fatima. Mafundire Haji. Na munanga na kamweni na zukuru nsene nikupereka manungwa kare ya nini na chinzukuru changa chida chita anniversary sumana damala Kalarinda Izakele Antonio mana Teresa na sasimba mungu nga nsisi maningi na mavizinyo anga panu na iyo maizimeralda dalonga kutipeno alukundifo maimariamu penu nda valimbi unanimanyika nisa simba murungu nguansisi anyakuchezo pantokozo nsene akalimanungo kuanga na paishumuka padikondo paishumuka nisa murunga ndi afya danga nuenda mkwe amba pita kuchezo pantokozo nisa simba murungu nguansisi na paya Arturi anakala chidasikwa Ndisansimba Murungu mwa nsisi Ndiku tereka obrigado Nda koma nchini
1: Mwemu makoma adia Ndeyona jari memetere Takuta pitani mwadidi mapeto semana mainkuru
2: Andi mazai
1: Chao
2: Murungu mwa kuzwe
1: Na
2: yembo fofo mininu, po disina nziwa taa ndi natuwele rambu nonga pinachita mzanga fofo mininu, fofo mininu wakali manungo kuwa.
1: Mkono li wizu wizu wizu wizu wizu wizu wizu.
2: Na ye paitambu wakali manungo kuwanga.
3: Hei, takuta maimu, takuta.
2: Yabu.
3: Brigad, brigad, mainkul saran madibs. Chao.

0: Bwana niku matse mafika machibese didi.
1: Machibese
0: si chisa chilongere mwe na zina.
1: Dori.
0: Zina na chisa. Na Teresa Daisa Guad. Mukulongera kupi mama?
1: Matador.
0: Mapeta semana leru sabudu muna pita tani? Aha, peguka. Kapo, maiva kunu mpokatu kunyumbe mpepo?
1: Kutaiva.
0: Aha, tikandireni maonero? Funa za tongu ipashtori?
1: Kuna tongu rani, muna mpira kumwana zani. Pashtori baku pashtori, inka kubambu kukarani. Mama yae panangu asaonele watu kuti mamu na ndi pastor.
0: Hey. Aha. Pastori basa dawa pastori basa. Hey pastori le muntu mbutai pastori.
1: Ni muntu.
0: Simbe nimbo mwana nzano.
1: Maya o.
2: Mai Teresa. Mai Teresa.
1: Papa.
2: Muna ndilekera. Ine nakacheza pana mbuya kami mbuya pe mbuyani. Kizitu.
0: Mbuya Kizitu. Kamisola
2: chapu. Ine ndavunza ndati maziku akunja lipi isapezariwi makilu lipi. Ndimemo mkulonge matinata. Awene aneto na kupirira.
1: After the time wa? La. Podi mbili mpaso akire gamento di pastori. Agwaye mbukara ganongo sira ni.
2: Ande.
1: Na komando kwa mwana.
2: Pastora siku ikwa.
1: Mbomato.
2: Ah, cheza ni kambianga. Mbuya pate.
0: Aha.
1: Awena nyakutonga ngabwela katonga. Ndombo anatongesa nambu.
0: Piripombo pinafuna longembo pastori, ta?
1: Ah. Analoka.
0: Furonga ni akati. Pro. Nditango kuti kuna ife ya kazi kuna muna akimwa kazi musafunulirwa maningi.
1: Ah,
0: musatikapira madza kupisa, musatikuwadzira mafuta kupisa. Ife ngapo na kasuma tai. One. Tisasumefe. Ndabe. Ako mona mai mwa. Nkabe, mwativira mwisisi te.
2: Agora,
0: tende kasumi cha kutoma chanyeze, ui ni nkazanga. Chachi ui ni ngena kasumi nipani, ninalulupa pachista panu. Asumira nkazaji. Agora, ii mwakazi, nkabe basi, nkabe. Ngama nyengere lwa gede, ikani ngandi nine, ngama nkabepi nkabe chitikatai. Ngama akalibaba ye, ngama akalimbalanga ye, neparavude. Pama pandarega ulikwenda. Ungama angubwela pondo panyumba. Mapandarega pondo wachitanji. Mamu na ndi muntu mkazi. Ni muntu mbu. Safunika mwiri manu. Sitra nani sipanje. Enta. Hakora. Aha. Tinazapifa. Tinapifa pasoko lupandima. Mani anafuna kuzatongwe. Inatongwa leri ne.
1: Inatongwa leri.
0: Leri na kwandiwa leri. Natindigwa ndindine ni mezu.
1: Ah. Aha.
0: I am not going to be able to do it. Malonga kali kapo perekani munikiro bali na shamwali.
1: Bali na shamwali nyonyi za bali abalianga na ka. Posto nyangoma.
0: Aha.
1: Na kunya danga bila pano paidai matenju bila katuona. Anamukumbwa indalero, ananga anakora kumba, nikuwa checha, na mamuna nangaza baza tuona.
0: Aha.
1: Anangumbwa na kandoro, na mamuna angarikeko, Takuta
0: mama, takuta na kuti mperekera kwano munikiro mukutipasa mphamvu nefe pano. Aha. Makoma nchiri maitareza. Na ngomba limata kwijo kwijo chala chiri kupaka ninge kuimba fiole Alex macheso.
1: Mama.
0: Ah, na kutotonya basi totonya. Imbe. Aha.
1: Mama da sambo mwitambo.
0: Mapiona? Nzitsi pano tingofunza ngutatu na mapindi makumatatu nebodzi sanza 3 horas 31 minutos. Wa, manye kali kutema. Takuta pitani madidi machibesa nsiku lero. Mangwana nguza kuchena geresha, mangwana nguza kuchena mambundi ufuru na ntenderi mangwana. Aha, pashi, pashi, pashi. Takuta, maitaresa.
1: Ufuru wa ntendere, nchifu wa muna machecha
0: ba. Wa, iyo mfinye njisone kakunja, ungaita yeri, yeri, yeri, yeri.
2: Alright.
0: Aha.
1: Kwa, kwa inaoneka ya pasio, ya unaka za.
0: Ya pastore oneka?
1: Ah.
0: Inango nkabi, soye pastore?
1: Uwa? Ina igolombe mune, no? Inango mbuti za kutaifa. Mazi, inaoneka
0: ba? Ah, inaoneka. Takuta, takuta, takuta.
2: Brigada di mamazi.

0: FM Mosambiki pano pabaira programa njiwo kucheza pantukuzi
1: mwemwe ndimode na besera mbamba kucha asa mwamadzi akuchena bwerani kumadza mwafika machibesa didi
2: ndiye mwandiye mwandiye
1: mbape na tikubudzira bumi machibesi ningano
2: nuwona izwa ufai chakuamba machibesi
1: ooo nzanga chakuamba aha kapo mapeta semana muna vitatani mbwesu chakuamba
2: Lero, masabudu, tunaviyaji kwenye shimoyo na kuruviyatu testupungwe.
1: Aha.
2: Na hiyo bosi yako kabirele zinyoro kibana lebo divene. Ati shimoyo. Ngabirele, mangwana, misa.
1: Aha.
2: Ah, basi.
1: Mbuya kabirele zinyoro alimunu mpera?
2: Aitepu mezi. Mbuyo mangwana, lero mezi kazi kikatika. Kikwenda weko.
1: Aha. Kapapa. Mboka tumwevesera kuno mboka eh? Saka ningekulasa mapastori.
2: Ndikara kwatika, ndikara kwatika.
1: Ah, mwemu ndi mumwe ndikapo. Prekani munikirwa bali na shamwali, munadzevesera pasogolo pandima.
2: Takoma na munike mulukwe kumatukira mashiyano.
3: Takuta. Takuta.
2: Ichachui, memekamu vano mkazanga kukoda kundinangu na ananga lusena lakanyumba vano. La pastore anga, pastore Zaia, akoneka majemanu huko na mbuyanga, pa karlitu, karlitu harimuno, kwa kuponto kujira entrada basia, mungwa kakwanga na zono sere, machifika na gireja anga, Kristo ni adoro, on sere, kuda tomea, kuda basire. La pastore anga locale, Reman Musa, na hale ucheza kwa mtukozu. Kuna mayameria, kika. Kuna paenye kwawa, kuna paeti yako, kuna mayemiemia, kuna presidenti anga, repantino, na hale onsele lukesera nzizu mganaulo, manungwa onsele lukaraku anga, na hale machipisa na lukesera. Kuna maintonya, maintonya, kuna maishakaanza, na hala nsele nzesele manungwa nsele baka rodo rodo
1: mwakoma nchiri pastore
2: ndakoma ndakoma paipata kutela yudu utere iwe
1: sambani mwadidi ulendo kwenda kuchimoyo
2: ndakuta tina matire nivu tukafaba tifamweli ningira ningira
1: jefete kupembera kunu tuwela kutimangwana nsoka watestil dupungu ubuli na makamako ubuli na
2: mangwana leo
1: Lero, lero, lero. Nisafuna ndi mbure simuli inga kwe kutesta Afriko.
2: Ande, asienta miyate.
1: Nepa samanyazo mamuna mkula ndane mbu ya Gabriel Junior. Neku mpasamanyazo mamuna amwe.
2: Hapa samanyazo ya kofiari ya seti kofiari. Wapashora chika chika yoko.
1: Aha. Mapemberu, mapemberu, mapemberu. Hapa la epitreni mapemberu. Tuwela kutimendi itambaru kimwadidi.
2: Tapizo, mae, sunungembu mae vangu.
1: Aha, apaseni ntokozi. Machibese didi mainkulu
4: Machibese
1: Zina na chisa chinalongemu
4: Nalongema mbamba machibesa
1: Aha Kapo mainkulu machibesa leru muna chitatani Mabasano mwatanganda tani
4: Aha leru sabudu kumu mungu wakumba Ngapa kwenda tingamara sopitensayo mangwana miso
1: Aha piokutema pioka pioka Kapo perekani munikiru wabali na shamwani?
4: Habala na shamwani ya utoma na manyigaimu kweko.
3: Takuta, takuta. Manyagansi.
4: Echewele ni manyigananga nseni alipano. Nanduku wanga, saranga amelia. Nanduku wanga nseni. Nanduku wanga nandubesera kazi na amuneme ya kutesa pantokoza kalma nungwa kuanga. Nikota duwa lambo na lukare anga. Akipisa ansene na namata na ini akalimanungwa kuanga na kuna bukerao kristi mediadori kumfowa te kukuna dromerao ansene kuna kita mapastore ansene na ansene makristao akalimanungwa kuanga ndakoma njiku
1: mwemu ndi mumu ina nangu ombo jari kutonyola kaninge kutonyola pemanga
4: takuta
1: takuta takuta pitani mwadidi mapeto semana Ciao.
2: Yeah, we'll keep up with you.
1: Aha, kamunanga ndibava mai Domingas, Domingas, Domingas.
3: Ah, timize pano munaifa.
1: Domingas Mateus.
2: Ede.
1: Taputa baba.

0: FM Radio Mosambiki pan pabaira programa njio kucheza pantuku simaza mwafika. Alo.
1: Alo.
0: Alo, alo, alo, alo, bondia, bondia, painkul bondia, mwacherwa. Ifendi fia didieni, mungu wa kutikoya. Kapo baba tipangeni, zina mkulungira kupi. Kapo zina mbuya.
1: Jina paini bano yote shwa mfare. Iwane shwa mfare. So ini nda ini garamani nika fomilingi deji nika fesera pashora da minyanka saki. Pashora minyanka saki. Pashoru shwa fkia minyanka sipaye. Nima stachimra nyeto. Nima pashora miyakishia.
0: Mwatitani di mapastora mea tijela.
1: Pastora mea tijela.
0: Tijela zizala vi?
2: Ya zizala.
1: Sokorero senene. Udongo ni mkumbizi. Atafuna chinta chintuchachi pumero.
0: Andi.
1: Afutu maona ni minji. Ina karema funzandu. Kati macheche. Kuti incheche nga senene musa kana pae kumfegero. Una mai kumfegero.
0: Andi.
1: Ina fachita iwe. Na pili kula funze wandu. Unga plonani kusiraki ndi verdade. Pili nkatu mamambo. Umu saka mwenye zangu. Sabito kuti. Nya kudawa wa msenene. Kaza angadawa kwa nyumba. Ispati nukuna. Pata ntimatu. Kazi toto mwenye kama mwenye. Hii pashona zato mwenye mwenye. Kunao kulikawika tatu majiyo, unguwa kutipani mafajiteni hapa jani kufuna ndo utrapasari ntemo, toma na mata mungu wako. Mungu kutipani mafajiteni, kini nkati na bibla, terendiwa onghabe. Kutawa mama mtu, chita kunao kufajiteni hiyo. Akura hiyo nkade, anu nilu kwa fesea mingu kwa, nkade apitua mwa timonyo, ya zipi chile na timonyo. Funa kwa timonyo mwike itatu mapashura. Pashura zibu mtu yore timonyo mkada ya jila tindu na kufuna kwa timonyo maji. Mamene kazati.
2: Kapo, tepa, anabwela mai konstelera.
1: Anabwela pae konstelera.
2: Anabwela na pae konstelero.
1: Aha.
2: Para kuzaza tongiwa, tinamfa matawiriru achi pasogoro pan. Timizi panu muna zafa kutinatongwa jati, ife matawiriru
1: pastora. Makoko kutu baba, makoko kutu.
2: Leka nikonane, fe inatongwa leru ine machibesiano anu.
1: Tope,
2: onsena likubwela mai konselera, pae konselero, ipastore mbumakana, mbumakambu mai pastoro, onsena kandandandanda, inatongwa kama mai pastora, alongi peachi, pae pastore mbu, alongi peachi, tangwida menja neo.
1: Machansi nene apa nena kansumbika basi. Anafundika
2: iye. Tinapio anapaso goro pandima. Na hamu ya tamu, ndokoni nao.
0: Kapo, mbuya.
1: Sita,
0: mapeto sumano muna pita tani pepa mnyafa.
1: Ifano mapeto sumano, tinapita bo. Lero, nipano kwa nyumba. Mangwana, nienda kucheche. Kukuro kucheche. Kwa hivyo kwa nyumba ba.
0: Mapeto sumano muna pita tepo. Tinga gwerambo pinda munyikiro naenda kunani daka mau
1: munyikiro kumeo en mano na munyikira iwe kwa kuna patam
2: takuta takuta
1: takuta ndao cha chiwiri nda munyika sene na kwa fare mabaranga onkuwa cha mwala sheti fare na natena cha semeni ndao jina reka nienda kuna mwananga alishimoyo alikubanja kwachi jina kindi dadi majaziko ringi na Maria Shonval. Zinati wendele Maria Shonval. Asa tukwa matati. ndikonda ndileka kuna mwananga linyerine sinache ndijita mazati ndichina fasida miwange levano ineshe shuwa mfare ndikonda reka na familia nsini na mkonda shingondo familia nsini na mkonda chapu ndiko siya mwenye kiku kuna wengi ndikonda reka ndihini ndia bono habayanga nsini na ridondo ayifaye nkakonda kunango na mwenye katande kuna amikanga mwanango na chamela zilda maji na habari yache amsene ne
0: wow. Painkul mwatitani amigano
3: wow.
0: Ahe imwe mwatonga pa story hapa mwati pa story adawa mamuna na kana amiga wankazi
3: oh.
0: Ah.
3: Mwona makana chibu mbuya
0: kusi kwa nsima kuna mulio baba kusi ha
1: I'm going to go to the house.
2: Ndine.
0: Asaka ndivugadrisha.
2: Takuta
0: baba takuta.
2: Alright, kambuya nguse kambuya.
0: Alright, ciao ciao. San madini tunaona na Nancy kwachi baba. Brigada brigada. Ya chipi?
1: Inena.
3: Na famba na miti. Nafamba na mitoro pansolo mgando na ndakula mimba ni nkazanga na ndisasanya
1: ah hede
3: para museke samai itani
0: nada binango tinazalonga pachingu kumukumu baba ah chadidi ya kutuma sakadi vugadu na kwenu nseri mgako na sogoro bi Obrigado, tá conta só no manilho. Obrigado. Tchau, tchau. All right.

0: Ife Radio Mosambiki pan pabaina programa njio kucheza pantuko. Simaza mwafika, bondia. Alo.
1: Bondia, bondia.
0: Bondia, bondia, mainkul, painkul, macherwa.
1: Matachira madidi vinimu.
0: Ife lisia didin. Ah, mbepo, dai. Ah, all right. Bye. Tipangeni, zina mkulunga da kupi?
1: Mkulunga na kwa Tomesa Lazari Fole Gorongoza.
0: Mbuya Tomesa Lazari Fole Gorongoza. Mbuya Fole tipangeni, Gorongoza liru achiru atani Gorongoza.
1: Haa, ichiru madidi, tineba tufata mkwa kunza na mkudu kunama.
0: Ameni.
1: Haa, tiri nyumba tineba.
0: All right. Kapo ah Mulungu atipeza peno kunyumba huku maishukona kutiwa hati na nzizino tizati tambira mbangwa za kuipa bi
1: ah mnambia tambulero
0: ah ndiye nene akulonga pano mbuya tambo baba
1: ah ndiye mbuya tambo
0: rai ebe timuno mu studio andu atatu vovo mninu ini na mbuya patakinyo
1: ah mbuya patakinyo
0: ahede tipa boss muno mu studio radio msabiki. All right. Mbuya.
1: Oi.
0: Tipangeni, Gorongoza liru achiru atani Gorongoza.
1: Chira madidi so mbepo.
0: Mbepo?
1: Maja, tumba maningi.
0: Aha.
1: Ate nkoza, zara nkoza njira kwenda mfunduzi ya kota mate.
0: Iji?
1: Kana inangwa kota mate.
0: Majumaza akafunika, akafunika mbuyu.
1: Akafunika.
0: Akafunika.
2: Mboka tu.
0: Mboka maivu apeno ngabe baba?
1: Ngabe ndumuona kwa chitu mgoza ni kakosola tebu.
0: Ndi.
2: Ndimanta kada manga nkosi.
0: All right. Na kutinziza tu wakwile njinga baba. Tipangini mapeto sumamu na mjitatani kukorongosa.
1: Mapeto sumana mangwana tu wanda wana kumunda. Kitunga. Mago sumana kuna iteni.
0: Muna pisa tebu. Daka maumbu inenda kunani?
1: Inenda mune mbu ya tambu na mbu ya patagini na vovomini.
2: Takuta mbu ya Salazar.
0: Brigado kakabwe, brigado bia fole.
1: Kukweta kuna mzikuru wangu alibano mero alitoto. Mkazi wangu Riza Mateni Jofri. Kuna mwana Salazari Tome, Shiku Tome, Edna Tome. Kuna kunyado Salvatore Mateni Jofri, Salishimoy. Macheka Mateni Jofrisi ya limatakwani Mateo Mateni Jofrisi ya litete kukwela kunyata kwe Ivone Mateni Jofrisi ya likazabdanana Mateo Mateni Jofrisi ya likazabdanana Krishna Mateni Jofrisi ya buna ngurongoza baka manungu na kuanga na mamunaji Samueli Zagalia kwela mavizini Timoa Luka Tumingo Shigo Maneria wensa ujeza bantokozi na pai nininu kama nungwa kuanga na maireza na ya nyapa na wensu kutoka jibakika kuanga na koma nchi
0: makoma nchi
1: so nikazadaka muzika gale wavuata buka mwananga ichimasu masu wanyanya
2: mbuya liyao tangabuka panu ndi mponya
1: wensa undigwa manungu mbakari manungu wa kwanga kucheza kantoko zi wensa na zingalangumbu lensi likuwa nsofoto chamber zingalabande mbaka manungu wa kwanga wensa kwa goe, ikanyimbi kama manungu wa kwanga
0: takuta mbuya fole salal madidi fitanana nansi kwanchi
1: brigad
0: tambirane nyimwano
2: nyimwano yu nabwere

0: Machibesa didi.
1: Ndiya.
0: Ndiya pena tikubudzira bumi mbamba kucha.
1: Chero tani na mwako.
0: Chiripo peno mbwimwe zina na chisa chinalongeremwe.
1: Chinanga mimi Paulina.
0: Radio ikeni pakundu pangono tikuifa na pano.
1: Nada, ndi telefoni.
0: Aha.
1: Marati, disi.
0: Kamu itepa tikuverana. Zina na chisa chinalongeremwe.
1: Zinanga nini Paulina Antoni Tukwazi, Sakawakunu kwa hiko.
0: Aha. Mboka tukunu mwevesera mai? Pauli?
1: Mwevesera.
0: Tigwandire ni?
1: Nakonisa kuigwande ni?
0: Waa, ingonongonu basi, pastora menya nkazao. Si basi pida mara tinatonga tani.
1: Almenya tangukuti imai, chino chita mankiriadu.
0: Mona
1: ta?
0: Mona.
2: Agora na descarregar na lipi mbuya? Ana descarregar na lipi? Pastor?
1: Ah. Ie ndi munthu achitabaliwa.
2: Ah.
1: Asa vambo kupa ningamenya na zeni kupa.
0: Aha.
1: Anta descarregar. Estou sempre pensando na casa que fazer com a base.
2: Mas Tialemba mbuku mainkulu, Jesus Kristo atitepu. Mule anakupasa buftada kundinango mpase mbu kundinango.
0: Mbu ya tambu pana buftadache. Waa.
2: Waa.
1: Azigazi, kumu kuna makonselera na itonga.
0: Ahai.
1: Alipo adangaza kura kalipastori ya kakakirenti.
0: Aha.
1: Agora mbabira apastori ya kumba takankaza. Ane okoka.
0: Mona anatongwa lero anatongwa lero ora sino atana gona ponto ora sino kha sopa
1: ndi ine bonga gona ta inakira tongwe
0: na hamba tongwe para sambuno openo ndi maya usiye kha sambuno opendi pastora usiyembo tuera kuti
2: ine mizizi nango mainkulu Lisa kumpanya rimbo mafunerala nango pindupina chitikambo mpisamati mnakalefe umu. Ah, kazi njikeni saona pastor malonga tepo pa verse ati pialembwa mbuku ife pansipano ndi fialendu ife tabuka pamataka ponti na bwerirapo lekani lira puriki mwiye ntongae kakwata mwanachi handi alonga anti pinga chitika kuna iyo ndi ntangwene hospital central kule hospital kule saona bulumunda pastor bulumunda toma kuisia verse tangwanji.
1: Papa na itakani kuchi lani na mpenu mbabwela mmanja mbuchekeka mbuchangi kubuka iu sempli mshima mkukutani
2: akupa
1: usapa mshima usenda kwe kukuchara kasambu na hii pastori pastori kinaondia katiri paranzati ndi mhangu kumpasa mhangu mundu uli alasikwe kero na wachi kukulonga kutipinga bwerako kuna hii hanafuwa kukata.
2: Chesa ni pia nubia pata kini.
0: Nitangwe kulonga na kutimbwenye cheka nzaku habi kupa nesa. Mbwenye upara chekeko keni pisa nesa.
1: Pina nesa mahingi papa.
0: Mashipara nzaku na kucheka iu na nchekadi.
1: Amini.
0: Iwe mbu chekeka tiwone chekeka iwe.
1: Kabi.
0: Makoma nchiri mainkulu.
1: Ndakoma papa.
0: Mwe mundi mumwene na kutimbuti kwa na mititamangirana na nzidza na kutonga na kutongiwa salanga na nzidzi.
1: Kafunambu pereka mwajikiru kwa mwene.
0: Apereka ni mama?
1: Kafuna kumeo kwekira mwajikiru pewanga na nipoya panu. Baisho zima timu, baikiri pewanga kundilara. Baentoni manuri kipaza na maeva, joan jeti na abalianga na nzikuwanga paloma.
0: Atao zama rombania.
2: All right.
0: Pano nzizi tingene kaulangana ni makamaka ndi unai na mapindi kumi 4:10 Sanza.
2: All right.
3: Kuja na mkono ene.

0: kuvira panguva zvino takuti tihambe muzi ngomuzi mukati mwana mangwanani mavishi. Rai Msambiki tiri mukati mamangwanani usabudo ni mushango shoze haya shinzinga mafiki sepo sabudo ni shodo zengo saka chimakarema pune pamuzi nchuno kama ya betu mafiki kwa hudaya kumbiru kwa usuna kwa kuma takuti hambe tifambe na sabudina tukwadika kumanga kashamba nishiti haya baba tukuma.
1: Kumani baba kumani.
0: Kakanaka ntakuma shukutanga dasi ya zina.
1: Zina langu ndini shuwa ntaviro.
0: Kakanaka baba shuwa ntaviro pamuzi makarema kakadini.
1: Nao ntaka gala ushoni.
0: Nusabudu daya shisha mafiki kwa hudaya kama usepo kwa nyabeta.
1: Ah, nusabudu daya tunundo ima ima omo tikambela kuwa nao shuhuku tau tutokosha tau chenga nuzwana tau ya tupela finti manevi.
0: Kakanaka baba shuwa ntaviro kuzote mwasaka jimshinga mita mutambisa kunani.
1: Mchonga mijo tunotambisa pukutanga mjimai wangu Isabeli João Daviro ntao ndenda kumanangu idolinda João ndenda kumana umweni shingwana João ndenda kumana asa umweni ulume anitinandinyu João na mainge João no vazinji wanondizwa nguva ino kazinji kwazo vantu wa igreja vese nga watambi.
0: Aha, fakanaka, novese hamadon jo shiara, shiara shene? Shiro shuri ngo sena?
1: Shiara chengu, chitui fedi za poche Msambiki.
0: Kwanika kwape?
1: Kwanika nika yese, jaka siyana siyana jumuno msofala muno, kuti jese nga jitambi.
0: Fakanaka, ngapasho zina?
1: Zina langu, ndini João Daviro.
0: Fakanaka, baba João Daviro, tadashana kudaya mkati mwana mwana mavishi, mkati mwashonga shunozi, hai hai, sho Raji Msambiki, sho dozio msaka jimakarema pune pamuzi, nchino kwa mwaya beto mfaya kuha kudaya kumbi kwa usimena kwa Raji Msambiki msebo msa safari mkati mama kwa nanu sabudu mshango sonesi hai hai mshodo sengu sanji makarima pune pamuzi njino kama nyabeta mfaya kuhu kudaya kumbi kwa sana kwa kuma takuti hambi tifambi mkati mwana mwana mabishu sabudu tikuwa nika kaminyawa ntunda jukumananga shiri hai hai maya tukuma
2: gumani
0: takanaka takuma shodada za zina
2: lini Rosa ndaingwa
0: takanaka mei Rosa tukudaja dara mkati mshongwa sho hai hai hai hai mshodo sengu sanji makarima pune pamuzi mamuzi makarika kadini
2: ati sutakakaya shokshoni
0: uzati nusabudu daya shisha mfaya kuhu kama sepo nyabeta mnufuria kuha pa muzi da sabudu kama nyabeta nyama masamba matapa dubrada
2: na jesu juto julipo wati noha seja nyameo masambeo julipo tinoha
0: takanaka kusati musaka chumshanga mija mutambisa kunani
2: enini pumeno tambisa mamunangu Juango Badojo no tambisa vanangu kutanga ni Maria Dojo via Antonio Dojo via Maria Dojo via Elena Dojo via Luisa Dojo via Joana Dojo na mei wangu kubala Luisa Mpakira Antonio Usa, Mohamed Jango, kujikonta ya jipeli, jesa no jitambi sao, na guma, lini Rosa ndaingwa.
0: Rakanaka, tadaja kudani mai Rosa ndaingwa, mkati mamu kwa nusabude, mshanga shuzi hai, shu Raji Msambiki, msopo mshia ya sofala. Raji Msambiki, msopo mshia ya sofala, tilikuwa nika kamunya kumananga, mkati mshanga shuzi hai hai. Mshodo zengu sasa jimakarema pune pamuzi, mtino kama ya beto mfuya kuha kudaya kumbi kusumana kwa kuma. Takuti hambi, kufambi, kumbi pamuzi, nishiri hai baba tukuma?
3: Gumani.
0: Rakanaka, takuma shotanga dasi sina.
3: Nishotanga tanga lini shongo bandojo.
0: Rakanaka baba shwao, takuma dapa muzi, tamkanda mulmoka, pa muzi mulmoka moka?
3: Nada ndino gano mpuri jangu jese pa imba pangu.
0: Rakanaka, nusabudi ya shinshi mnufira kuhu nukama sepo nyabeta?
3: Pa nyumba, kese vipa duzet no, ndo, chenga chenga edu.
0: Kuzoti ngosaka chumshinga mija, mwenda misa kunani?
3: Nishotanga tanga, tino tanga mili la, wano nbikira pa nyumba. Shoktangatanga nutamengo mjimai Rosa Ndaingwa Razão Vana Maria Pojane João Ndojo Antonio Usa João Ndojo Amélia João Ndojo Helena João Ndojo Luisa João Ndojo Joaninha João Ndojo Navamwe apesar de tudo que vese mas Navamwe vese Ngawata mbeza kanaka. Senda guma. Nindi Juango Bandojo. Sika Dodro Mashanga. Nusika mani nkulalama kuna ndaremba papira pano.
0: Ya. Kanaka baba kulalama kuna ndaremba papira pano. Tatenda shukuru mkati mwana mwana nusabudu. Mwisho mwisho mwisho hai hai. Raji Msambiki miso provincia ya Sofala. Tiri mkati mwana mwana ni mavishi. O sabata sabudu mkopera. Sabudu kumbiri kwa osumana. Tiri mkati mwisho mwisho mwisho hai hai. Hai, shunzika mafike sepo sabudu, nchudo zingu saka jimakarima pune pamuzi. Nchini kama nyabeta mfaya kuha kudaya kumbiru kwa sana kwa kuma. Na sabudini ta kuti hambe, tifame, tigume pamuzi. Kwa nika nchono jikumanga, kairu polto, ndishitu hai hai babi tukuma.
4: Gumani.
0: Rakanaka, ntakuma, shukutanga dazi ya zina.
4: Shuzendu mwana wama kwenge.
0: Rakanaka, baba shuzendu mwana wama kwenge, takuma da pamuzi, tamkana mwamoga. Kulibaya kukuti pamuzi mwaka mwaka?
4: Na, tendina vasukuru. Vasukuru inu karana wana pana. Pabatenda kwa pesi ya liwa hawa kusika sika.
0: Rakanaka. Kuzoti nusabulu dae, shisha mufu ya kuha baba Jose Ndruma mwana wa Makwenge.
4: Ah, nini ngumisaba doda, nukusha kuha maningi magatagata. Chumade kuka kututrejina nguhobwa. Hobwa jifiri kufartari. Jifiri simweni usakaha usichete kare. Kuno jiri ya makanto emu. Ah, yakane mfura kamaru tutulavisho uduma ije.
0: Kuzoti ngusaka chumishangamiji muta misa kunani?
4: Ah, nuchangamiji mwana wangu Rabeka. Shikamise, Rena, Bichu, Zimowa, Ijivamweni Dihama. Na Donasara wanugara kufabriku kashana mkaji wa Bichu. Kakuzuvi yavo, Zatuwari andi wakangani wanugara pa Masamba. Kakuzuvi mashanga kuya yo, wino zewa maningi yo, wama tukunyula. Ah, ngavatake shuru chao. Divona unutambisao, ngavatambio, wakandizao, ngavatakali wa shukuru maningi. Kauzovi yavo doshirimao ku aeroporto. Kauzovi yavo naize ku aeroporto. Vese ngavatambe. Kuvese kuvandizo mativu marongo muna. Eba, ndukuchonga mija ni mzukuru wenu zuzendu mwana wa Makwenge.
0: Kulewea kukuti vana mazine sapela?
4: Vana walipo. Maluru nda msiasule. Kauzovi yavo juwao tambe. Zamba kundiri mwala hanga chasara sule chashkware. Eba, vasi inji hawa kuverenga kushida. Wakato ya anda memu. Kakuzovi yao gata yoku. Anetabasa kutengisa foka jumbambo. Gari ukisho unu mkaju wake kundu minyaveo. Kakuzovi yao vamaniwa. Maningi vandu papira kukanganika.
0: Rakanaka. Baba Jusendi mwana Makwenge. Tiguda sharuda mkati mwana mkwana ni nusabudu. Mwana mkwana zi hae. Kuzati nusabudu dare. Ngojabi mbilikida. Hii nitutakaizu. Nitutakaizu. Mnupanga kuna vana. Kutia kukutini vana. Kule vaisi wa shit.
4: Ngano. Ngano wa jiperi. Kare kuya weimba majimbia wedu vetanga. Mabirikira we jovia kutamba nani mdenge mu. Zede roto wa mamira i. Nijakururu kudendenga. Anda hapo walo. Kwenga nusinyama, grupu yusinyama ya kabihwa shapewo. Yona mkwa eba napa ndiani waba shapewo. Wakati eba hapo wati nika kuimba mumbu. Anda mumbu uti nembali. Wakajina kudangandiwa waba mesho unukomogo. Wakati haa, wakati hawa. Imbani, voimbasu. Mabirikire we, zovia kutamba nani mdengemo. Zede roto wa mamira, jakuru sikudendenga. Ema, saka koneka. Kata mundu we mbwina, laka sukuma sinzede ronto, laka balo chape wesho. Loimba, mabirikire we, zovia kutamba nani mdengemo. Zede roto wa mamira, jakuru kudendenga. Oba, utokomoka pondobu. Andao, wonanga nina, nisukunanga nini? Mundu wabashapu wachangu nganange. Walingisani wakomoka. Isu makagrapa mtundu. Kwandu wakashashira mdunu wako. Ndika nukukaskira padusu kunanga. Eba, sumunu changali ichi. Ndinda kashitora.
0: Rakanaka baba Jusendrimo mwana wa Makwenge. Ngapashu mnaka resina.
4: Zinarangu ndini Jusendrimo mwana wa Makwenge. Nukala kuiruporto. Bahu ndaka bahu wachirinda. Apa tengendaka ngano mzukuru wangu Makwenge. Kauzovi yao nambuli na anugara wakondoyo yu. Chirinda kuya, wese nga watambe kushoni, chirinde yo. Wese wa zukuru, wese wa nundizwa wa matibu marungu muna unyika. Eba, chikuru wenu wa chiribu mnyika muna.
0: Rajimusambiki msopo msia sofara, tirimukati imo mongolano sabudu. Mwishango shonezi hai. Hai, shunzika mafiki sepo sabudu. Nchore zengu saka jamakarima pune pamuzi. Njino kama ya betu mfaya kuwa kudawa kumiru kwa sana wakuma. Takute hambi, tifambi, tigun pamuzi. Tikonika nita onda, joka shpangara, siti dabini. Siti hai, baba takuma.
5: Baba, mkwinaya, so Fernando Teo.
0: Takanaka, takuma kudari, tamkanda mulumoga zina.
5: Zina kwa zini mundu hana chakanaka.
0: Takanaka, babu mundu hana chakanaka, takuma kudari, pamuzi, tamkanda mulumoga, pamuzi muka moga.
5: Na zini mjima ya lipo kana.
0: Takanaka, nusabudu, ishincha mufaya kuhu nukama sepuwa nyabeta.
5: Na msabudu, kumbe vana manonga wa lipo, findi semana. Ntantu, kuna kutengkatu na wanashumasamba, tu kuna shifrango, tu hono vana.
0: Takanaka, kuzeti yungu saka mshanga mijo, muta misa kunani?
5: Mshanga mjandu, rotambisa mjima yangu derindirineshu. Ndotambisa nuhama yangu nwane katerinta seti Luzia. Na mwana mwanga mkadu yonane kabandwa. Nwa changa mija mfana wangu Gine. Anane kapa Gine patrinta seti. Na Sormando na Aregu Mshasho. Na Kastigo nwane katerinta seti. Na Shama nwane katerinta seti. Ndo na Mshasho nga batame na Bashpoma nwane katerinta seti. Nuhama yangu nwane kabindikari. Banyango na nika mtingo bindikari nga batambeo. Na msukuru wango na nika kundhoi bindikari batambeo. Na dancha wa ndiani uu. Na mamu yasi tambeo nga batambeo. Na tamisa hamengu na nika mshungwe. Murasi nga batambeo. Na tamisa hamengu zema tambeo na nika shibawawa. Tambesano mzukuru wangu Rose tambenga atambevo. Tambesano hama yangu tambe inaoneka tambe kashibabawa tambe danisha umalaha nga tambe. Na mzukuru wangu tambe tomtomu nga tambe. Ntama obese no hama jangu tambe jondizo mko uno nga jitambe. Ma nabashi seku tambe inaoneka 37 nga batambe. Swarumadu tambe inaoneka 37 ibo tambe nga batambevo. Na simangu tambe inaoneka 37 nga batambe. Na garabundu tambe inaoneka 37 tambe nga atambevo. Na goma la. Ezina langu ndi munthu anachakana na mtendo sendi dabiri.
0: Rakanaka.
5: Se tambenga batambe anoneka abatenda set na ze tambenga atambewa. Na mwana mwangu tambe anoneka bandwa. Mgadui tambenga atambe no mkaji wakona. Na banga aka ngabatambewo na kolo pesa ngatambe batenda sendi. Mushanga bya munthu anachakana ka pabera ba.
0: Fana tri mkati mwa mwana no sabudo. Mushongo shonze ka haya. Hai hai shonze kama fike sepo sabudo. Shonze sengo saka chimakarema pone pamuzi. Ndino kama beto mfuja kwa kuda kombi kosa na kwakuma. Da kuti hamit fam tikumba muzi tikwani kan tondo sho kama nyama ku kurva tishira baba tokuma.
6: Akuma nyuma nyuma na kokuma sibango kokuma nyanja sho muzi chuta ndeo.
0: Zakana ka takuma sho tanda se zina.
6: Zina langu ndi ndo sho ngishikovola.
0: Zakana ka takuma da baba tamkanda mulmoga novana kulevera kuti mchimai.
6: Na tamchimai waenda kata utengi utengi kumleta sabudo kudale waenda kata utengi tengi pano nogano wana no hama na ina mchimai.
0: Zakana ka kusati nusabuda shisha mafira kuha ba shikobor
6: iya munga shwidi kumo ino kumakirini kututengisara no tututengisara chakawanda kondo tututengisa huku juchi shwipe juchi zungu kuna njiwa kuna makatakata kuna peru lese vyo intao kwa kumea kumpliku suma datu novunisa vana vana kala kutumkati ya masi tinuda kuhachini pa muspano wana nuna angana ya masi natu da kuha huku juchi zungu kana kutu shwipe kumapana na mwana mwena na kusema ningi njiwa na nuna angana ananga papa ya masi nisani njiwe imu jite kuhikosha jite kuchenga
0: rakanaka kusati ngosaka jimshanga meja mwanda mesa kunan
6: hebo kutanga no chukumja unyanyi jomoze chonanteo mavya kutuwa na pamuzipano unyasha maita tatamayusho ino kama wenyu kakuya rotunga mija mjimai ya musawa hope ndina Teresa Jose kuna vanangu kuna Juangi Shigovola kuna Luce Shigovola kuna Mateo Shigovola kuna Jose Shigovola kuna Elena Shigovola nga watambi kakuya nikangano kuna mai wakandibara kutubwene mungudali kuda pawe wona valusi ya mwene tandiki nyama simangu vali buzi nono vasofada wakato mchukumijo mwana wako tinga watambi kutoe nyawanshi shano Juangi itakamu wazamulo ntolo yaya ni Maria Juangi ni wanawawa nga watambe nga watambe kakuya nikangano iha yangu varita Antonio varika shikonjo no vasofada wako kutoe Juangi nyamwana yao kontwe no vananga vatambe kakuya nkangano kuna maiteguru kuna va bet clean vet kabuji no nomkaji wao ndio nambia Rosa ni vana wao kontwe nga vatambe teguru mafileka nga vatambe teguru nyumba nga vatambe kakuya maidoku vazeno nga vatambe kakuya andikanganizwe shamwali shamwali changu ndini jinino tengsena zona huko no kumakini no David nga vatambe kuna matima nga vatambe kuna Fernando Mteruko ni vana yake nomkaji nga vatambe shungwe kakuya kuna itu Rauli nga vatambe kuna Arman Frale ngatambe yakuya novesi hawo ndakangano kuti ndikananga mazinavo kuti ndakangano vakazomchomjo wangu nyati zvokishikora kuti ngavete chimwe chimwe chikira chechi
0: apa tine muzvibaba shutada sesina
7: zina ndini mali mavinga
0: zvakanaka baba mali mavinga kozoti ngosaka zvomushangamidzo mutambisa kunani
7: mchongomidzo chokutanga ndinotambisa imumwe va Fernando Teo ndovia ndochongomidza mukadzi wangu laulinda bope ndochongomidza vana vangu Delfina Mario, Rosa Mario, João Mario, Manuele Mario, Letícia Mario, Isabelle Mario, ndochongomidza madzibaba angu Agocha Manuele na mama wangu Luisa Mandirasa, ndovia ndochongomidza hama dzangu Mteveji, Mavida, Chenda, Egi, Davis, ndoviazve ndochongomidzazve vashamwari wangu andani wa vajima nolima navo kanyangona ndochongomidza mainge maidoko wangu vachendo anowanika dondo ndochongomidza shamwari zangu anowanika nsopasi soshikochi teguru wangu vashizingo ndinoviya ndochongomidzazva nyampule novese vari kundizwa hawa

zvakandimbokiritiri kuenda padoko ngo padoko tichimbosedzerera kumhiriko yedu ino ndima mukati mugumino museso umwe tinoinikana kuitira kuti vedu vadoni vomabasa ngo ndimi iyo chisiyana vaviye kuti vaende mberi no ndima yedu ino muzuva ronyamasi sabata.

0: mwakwanisa kutifungulira njira, mwakwanisa longa pili pika funeni pa kufa pa nsangano mbuya Antonioki mwatumburuza kazenji tangwana piana chinchino. Nkadi kuva pinaonga baba, ndi tangwine kutia zinja na piana satabuka nsiku zinu. Tangu kakuva pinaonga kulu, ndi tangwine na nsangana angu sanga pwantu kuti mwana mfunzi pakubwira pakwende nkakuva ndi ana piana azinji chinchino.
1: Kutu gubu kubu kubu kubu kubu kubu kubu
0: zirati pinaonga baba, pisa kanonga kuti kuna hii ndi masinsekeru piache. Nkadi nechi ntibos change na vee, ndi tangwine tukuona ndi ana piana zinji chinchino ku akugwandisa makhaliro awa didi akafuna fikira na weni kusogota tangu yanji ya kukonda tuweza mwambu na baba panyumba. Konda tuweza mafala nsena kulangwa mwadidi na baba panyumba yenga habi kwa tuweza tai mbwenyi asenda kava ashamwali kuncha kule. Ashamwalimbu hapu tenduzazi zinasinzika asapangana mafala kuipa kutindiwa na njitisa kutia kondifika kutali mbuya Antonioki mwautaira mwadidi nsangani
1: ndapika takuta kuna alosela anatifesela njitisa kono ndini kobwe ni
0: ai mundi mkobwe kutaladi
1: ya kobwe kobwe maso kobwe si nibuku kutale ndini kobwe ya maso ndini nilikobwe
0: ndimu mwenye tukufundi sana kazi nje mnonga mbuya Antonioki ndinonga pangono pidatomeni nsangani mpaka chinchini ndafunza pizinji
1: na kobwe
0: na imu na mbuya Antonioki, mbuya Rufino. Hii ni pakutoma ndika gope, ndipakati pakulu, ndinolonga nji ini mbele pyanga.
1: Nda kukoma chikondi?
0: Mwendi kukoma chikondi. Leru, asta, ya misangani, sa kwa nisampu.
1: Ine, ndiyo ndabwela nao, ndiyo ndabwela nao, ndiyo ndabwela nao.
0: Ndiyo ndabwela nao.
1: Kwa isa kankatu, itapakata kuta mbuya
0: Shemaki zangani. Na imu mbuya Antonioki, ini imu kazinji musasini mba mbuya Rufino, akufunisani misangani, mbuya nyinembu kwa mbuya ngambu. Ndimembu kwa kuna fana kwende mne ndinonga mkuti mbuya Antonioki njua ndifunisa misangani ndika zwa chintu nechi bosi pa misangani
1: mbuya pa misangani pese ina vifano pati tinaichita tani nzanga ti ya zala
0: ya zala misangani
1: ya zala Domingo Rufino unampanga jinsi tunakona mbuya Domingo Rufino
0: kuna mbuya Domingo Rufino insa funa ndisimbi kazi nji programe daka na wenye nzeru zida chitao tira yoneki programe na unge misangani pan pa radio ndiye zinji ya wena kwa nisi kuisasinyira programa mbwe njifita saa mbitifunza tepa hii ndabwe panda funza misangani anabwirambo nangu panangu ndinabukambo nsiku nangu anabwirambo nangu ntepa tinafunza na mpaka kusogolo ndiye zinji nzizuna kutifa nonga nzizuna ndiye zinji ya kutifa tete zambezi na maprovinsa nangu mbwe nye nzeru za nseni tuwele yoneki pindi ya programi misangani panu dombo ndibuya Rufino Vicente tisafuna tikuzi nzeru za dachitao mbioneka programi mpaka ntikuwa liru
1: hapo mpadidi kufundisa nzako kuti mangwana nzako huyu angenda kuti anda kapumba papancheni kuti babasi ndi kusogola mpadidi
0: ndimumweni nditangwine mbuya Antonioki tina mashikola munu Musambiki nziku nsena pansi mashikola dachita mbiani panangwa masweka kali mbuye na chinchino basi.
1: Halipana kafunza undo
0: chitre. Mashikola afunze chinchino muna funza na pianatu. Adasi ya siya zungu. Azungu alikupi chinchino. Tikapita mashikola na mzizuna uli. Mbuye chinchino tukuona mashikola chirimwe basi. Ana piana nangu. Ndima jotorimbu chinchino. Akubaliwa basi nangu. Akufunza ponte mashikola na nisasamu na programatu misangani.
1: Na perakata kuta kuna mbuya Domingo Rufino Vicente. Mbuya Domingo Rufino Vicente. Awana kugumanika gwonda. Akupata mabasa ambu anangu mkwe kumbu. Adachimeruwe kuti aende kaendi. Basi kanipa kumbafunzi santu makariru wa didi. Mkati mapisa. Mkati pandemba. Mkati kuli kuna kalaweni. Mbuya Domingo Rufino Vicente. Mbuya Domingo Rufino Vicente. Akalokutoru wankulu kakampani paradi Mozambiki. Piaka na piaka. Piaka na piaka. Akapata Radio Paxi. Akapata pano Aero Klubi Tabeira, apata pontu pano Radio Mozambique, piaka na piaka, bwela Radio Mozambique, RM, Duruvuma Temaputu, RM, kazinjikeni pano Radio Mozambique, afungula, mwayuno, pena afungula chipembu chechi, penu malongerwana wonsena kuti RM, pianji, awena liso, atambira Frelimo Mbaweni, atambira governor Frelimo Mbaweni, chaka piku na mapikwi, na mafemba, na makumanomu, na pishanu, na kumanomu na pina na pishana na pitantati na pisere pienseni pumpera Domingo Rufino akalipano pa Radio Mozambiki mzizineri akali Radio Aeroclub Tabera Radio Paxi hapo chinchino mpaya Domingo Rufino matapindi pakaka pindi pia didi kakamwe mwandifunzisa mwandisia pano kitesambi chita misangani ndafunzisambu cheni marikeza Mario na nangu mwrafuna bwere tifano tafungula manja tifunzisia mpana ngombo kuti misangani iende kusogolo hapo nzanga unasanga unangu chwiri
0: ndimumwene nsanga
1: nzanga nzidzi tinawo kita tasana mapindi makuma tinawo nzidzi
0: tinawo nzidzi
1: tinawo nzidzi
0: mbwenye

0: Anya kufara di Msambiki tunachita makani na mboze tswako kutesa chitambo malonda kubulikira pano kwa distritu ya Kaya chisa chino cha Dafi chinya kwa saka tupa tae?
1: Mm.
0: Toma kutipanga kude sina kunduani?
1: Sinanga ni nishuwa Manuel Kando nisagumanika pano pansindo nyakwa saka tupa mbairu Dafi
0: Toma kutipanga basa ni chitio makamaka pano kwa distritu ya Kaya chino chisa cha Dafi nchangina nangine bakamaka
1: nipano ndisa ndini mbozo pumalonda manegosyo mafirama wakukulisa nyama ndini kampuni ishpuntu nya kulima
0: oh kulimambo
1: sisi
0: hamtu mazingi ya kudungunya tangu ya kulima malonga kutuwanga habi na kutipindi pida buka mwadidi tai chaka chino chaka kidamala mbwengi ukuona mbutani
1: ya pinalonga ndini mumweni chaka chino chaka kidamala pintu pia seniratu maningi tinalonga chaka antwa zibu sa mwadidi a problema. Imuropi tambia koneka problema tangu ngabi mazi. Mulongu nea kufumba tani.
0: Kwa dikunu kulimira mpimba za kupi?
1: Nswanyanya.
0: Ah, kwa nswanyanya.
1: Sisi.
0: Kwa nswanyanya kwe kukuna goa, kuna mazi, nzizunu nga mazi?
1: Nzizunu mazi apwa. Ando zinde kutamangira ambu umwemu nswanyanya tangu nduku goa. Mantundo mungabe vya anto kulima tani. Asinde kutamangira masua. Tangu muna magoa para kulima, tuwerira ambu umuropi. Sisi.
0: Apo tingalonga tangu basa na cheteo ya kumeza, usagulisa nyama za mazi?
1: Inpano, meza sibi zingi dahi, basibase nisayita gula.
0: Ah, usenda kugula. Usenda kugula nkame meza, nyanzira hapa paduzi hapa ya Zambezi?
1: Sinso nambo, maishi bongo gula, ne? Nifeshi inpano meza, nagashitari pondu tempo, ndao tempo nisa, kita pandeka gule, pandibuisa gulisi, nifeshi ndikaliwe kumini meza.
0: Usenda kagula kupekwe kukunyanza pen panango wa
1: nsa nsagula mayimuntu maji sagulira kutando
0: kuna sakumeza na buruka mbena kagulisa kwa pen panango alongomba sagulamba gulisa mbuyu mbugulisa mbwa panango
1: kwa kunsa kumana magoa mazingi anyakumeza alikweko sagulamba na wenembo fanu sasa nyambo ngame tubwe sagulisa mbo mazona
0: sense kwa ndu ntundwa nji wa nyama za mazi zinagulia ukweko
1: pisingi ndi nsomba na makakana
0: ah nsomba na makakana
1: sense
0: kwa de safambambo pekulu kakamu nga buka kwe kagula mkulisambu mbaonambu kubiri mbu kupezi.
1: Saendira pontu meshi. Tangu nzindatu nwakaya makubiri masizinangu mba kuntawa ne. Janero ate ishunyu sibizingi tae. So ishulio prate dezembro safamba mwadidi ate mbaonambu lukru.
0: Usagulisa pano penu samangambu lendo mboenda mbobera mboenda shimoyo mboenda mbutuzinangu kwenda kagulisa nyama zaku za mazi.
1: Kazinji ndipano pakaya. Sonda mango lendo vya shibozi. Mwenda kalisirambu gorongoza. Mashumafira mango yiku akafamba mwadidi.
0: Kode basene kuona kwa kuna chitewe kukupeza nsizono yu ni ngatraka pano pa distritu ya Kaya.
1: Mwintumashi isapeza mbo kumanambo meshi ya didi. Ni ya dinyeri lipombo. Sakana lukru ya singwenda prosentu. Ndi maningi. Kunda prako sambo gulisa dinyiruwa kuhire ya basi mbikalipo. So mbufunga malukru. Mbwe nyimezi mbu ya kusua nkabi kana dinyiru.
0: Na kubiri ineu kakwaniso. Usajita mpintu kwa nyomba, mangambu nyomba. Usajita na yonchi kubiri yaku. Hiyo ni ngatrap.
1: Ja, inbani ngasaka ndasati manga na nyumba. Mashi sustendariki nayo. Ndika sustendariki nayo te. Mwansisu nangu minipezamu familia anga.
0: Panu panayoni pa muzipako?
1: Panu ndipa muzipo dani siyapeo anga. Nitipa muzipanga tae.
0: Kuona maya omba mandi ndi nkazaku?
1: Sensei.
0: Na kwali?
1: Mwananga ni mbozi.
0: Mbwenye ukwanisa jesa ubalo sena tangu ya basa nene chiteo gulisa nyama.
1: Ya kugulisa nyama na ya kulima tambe.
0: Apo nzizi unalonga kutikulima kudabuka mwadidi tai. Iyo ningatraka kundinangu kugulisa nyama za mazi. Kwa di usapezeka nangye siku zinu?
1: Desinu pisingi sapezeka mbo na tangu ya kumunda. Tangu mafiramao na tomaprara pangono tangu pintu piwiri pansisubozi. Yeni chenishibozi podi kugwa. Na tomasia mafiramao pangono. Miendambu kumunda. Endambu pansisundu ndu kupeseka na kumunda. Na pire mpina chitieni, ne? Pari ya kumunda kule. Tangu si kumunda kwenye tambe kuna antumbu, ne? Sa profitari mbu fuya. Na pepe na fuye fipiri tambe pisa tipeza mwusizu nangu.
0: Tukukuona hapa chinsunu kumenya, kumenya sijimera pidina, ne?
1: Pidina. Kalini, anto kajimera pidina.
0: Pidina.
1: Kajimera mabuloko.
0: Njeru wa njiri ya kupiswa kari, ta?
1: Njeru nja kupisa. Pidina jani pepe mbuisi.
0: Pesati, pesati kwa pamoto.
1: Sensei.
0: Apo pidina zisunu pina mingiwa hapa ntira kutumangi nyumba?
1: Nisafuandi mangi nyumba.
0: Nkabi kupidumike?
1: Ngai. Kwa kudumike jani mataka ampungu wale kugoo.
0: Awa unga pisa hapa. Nkabi
1: anapya so bya kutoma ndibasa maningi satoma swipa pondo ndapra kupe cha salvar tempo
0: pondo pakupisana api funa sakamiti tani
1: takupisana api ni difisi tangoni dinyeru pondo ndawala nagulisa kugoale tangoni negosio ebrosa koza gula
0: mulungu mbachita chodo vumba muchikatene patani mataka panango mafufu ali mbapita madzi nkhabi panango kugwa fufu
1: mulungu anga vumba Bogumanika uzipimbira mabora ai sagwa nyumba. Ndambo gumanika ambapimbira mabomo mauzo apaka modidi, sakala modidi. Ngabe idika chinchi bosi. Tango nyumba ndikuzulu.
0: Pano musambichita mwikenene ngabe kwenda kagola ngabe chitanje.
1: Mwanzizi nango gumanika ngaba sala saitambo teka. Mwanzizi nango saitambo gula.
0: Shamwari unapanga njimbo kuna nango atsaka kuti ngabe nyerezera nzero ninga zako. Zekulamuka zo, bachita basa ninga hii, lamuka menda kagulisa pintu, menda kasaka malonda, tuwele sasa hira muzi, unapanga nziru zanji.
1: Mbakalembo na nziru zaidi, za kunye zira pia kusogolo, taunenzi zonseni, hali anati koya hali, anakala ipa nziru zonseni prakuti koya hali. Mwanzizu na wafungamu dinyirizeti, zue mbonda chintu ninji nafuna kundipezamu kwa ini ndekeni, niveshi njindira opa iwango miwanga.
0: Siku zino apale alikukwea chamba siku zino. Iyo sabizo kutundu utakambu penseni kuna apale kuti siku zino basene asinyerizera kwea chamba. Habi chita basena angu kamala kwea chamba mbeida katusantu basi miseo. Kwa poko sera mitokozi, pita nyumba zandu jama siku kwa makwea chamba. Asa kalandu kukala ngangalamu, habi sisi. Kode unapanga njimbo anfaniu, bakukondaleka chamba babanzizu nangu kuchita pindu.
1: Panzizo nangu andu wa zinja kugumu mwajambu mnatangu muna sinze kirao. Mudu nangu jisungu songa ambienti ni. Tipu di ambienti. Endangu. Pranzizo na inbanu. Mbasake mbu kuchinja. Sabizo kuti podi nesa pra chinja ni. Mashupangunu pangunu anachinja ambu. Banyizra mbintu pedi idivyeshu kwenye katusandu mba kwa tira mbintu piao. Mbandu imundo jitabugiramu kiyo ntuchaji pra kalinacho.
0: Asalonga kutupana ngu anangu wakapatu. Asalonga kutinghabi na kutungu kwa ya chamba. Tangu kutunga kwa ya chamba. Nikapita munda kwenda kalima ngabi buruka. Sakwa tanzizi kuru munda kangu kuru wa saumala. Kode jimumwene kutipepiru sapasambamfu chamba?
1: Depende. Pana anangu wa safumali para basache. Anangu zafumalili pa kita basa ya kuhiba ni. Ninganangu songa zafumalili pra ndi limi mundanga. Mwenye upeza, famijaji na iye. Iveji fumalili mbwenda kapatira mundu chintu chachi.
0: Iu mbuda fakutipanangu chamba chukuchita mwadidi. Mbuda kwa ya pia kuchamba mwenda kalima.
1: Ngae, tango bipu nungajita bora mentalmente.
0: Ngabe, iu walonga kutisa pasambamfu ya mwenda kalima. Mbidava kuti iu chukuchita mwadidi mbule sera. Ndetani mbuda kwa ya pia kuchamba mwenda kalima.
1: Ngabe, daida. Mbeni nga kujile sera mbo. Takandibi ndu ya kuhipa. Memo otrongi anga kupata na kumanga. Podi sejira chintu ya kuhipa majangu kumana na kwa na kumanga.
0: Ndimo shamwale makane kuchita efe nyakufa kubulikira pano pachisa cha dafi. Tukuchita na tuaka mboze la kumanefi pano kuchita pidina. Njerwa. Njerwa ndira kumala piswa kare. Kuhunga mabloku kubulikira chisa chino. Makani alikuchitefi na tangwa traka uyu kulibase kuru inachita iye. Hapo iu pa kuenda kagulisi kagula nyama za mazi mbuguli sambu. Uli nkwete nkwete mwanyanza za mbezi. Iu nkwa ni sambu kuenda ambu kuenda kameza. Sankupa ngona ta?
1: Nonganda longa kane alea ngona tempo ne. Tangu pra mapeshka dore sipi zingi tae mbabweza gulisa okene. Kazingesa ita gulisa. Ndapa modo nole nsa nda nyere zirambo. Mfeji mbandi mezi. Tempo nende nabweza gula mienda kagulisa.
0: Kode mpianji nanchi pikafunua kusaguru kwa ndima pichitiki kuna iyo kwa kundine ya maronda. Nzeru zako zikafunua embo kutuwa inipano likafuna kuti pichitiki ipi. Mpianji nanchi.
1: Kwa zinjikeni kafuna mbo maronda ni akali mwanzizu nseni. Infeshi tilonga kutari nzizushu maronda kufamba, nzizushu maronda ni ya kufamba. Kwa zinjeni azanangwa sabweri randuli. Tangupini piku nisa. Unenda kagula panangu biri yaku ili ngaburu kafi. Yasa wangapidili ndi pararikweni veshi ndi tabuki na kufamba sewa na lukru. Malonda ndi kusogoro.
0: Ukanyezra mpanangu utipanangu mangembu mbuto kuru ya kugula malonda, bugulisa, mbuchitanja, panu patistritu.
1: Kazi njike ni nisapinyere zera. Ninga pikajitia ndipe pingono nene guswange nyama. Kutinde ndika kwati pekuli ninga bwela kunu ndi forneseri mbwa nzanga. So ni mba kambonya kugulambu na ini. Ndi kwa sikipchiti pezana. Mbani ngeda kagula kulu. Yoni babuye mba ni gulambu. Mbini asirambu. Mbambi ni buka. Mbini konda pararifu mirikadu. Ona kufiasharimu kwenda mkutari.
0: Mafala kuna upangamba kuna anangu wa traka zizuno. Anagumanika mbutu za kusiana siana. Manchi mafala na iwe.
1: Mafala ni pano ndiasha kuti. Tingakala nga ifandi fishovi. Mbitse kwa tika na mambi ndi tae. Tangu ifano majovi ndifa na nyerisuramu para pindu pia kusogoro. Tikiti pindu pinafuna kutepeza na pindu pinafuna pezambu anzatu. Mafalaje mbania.
0: Masamba tenepa Nsiku zino anangu kulima masamba na kuti posi la buka tayari nenda nkoa kubusa matimati akulima matimati tani kodi pepi ukubichitambo
1: pepi ndikubijida nthangu ndaenda kalima ngoa mashintunda nepi ukwanisika madendefi kugwa kuti ikamba mamanga matomati masamba
0: abuka
1: abuluka
0: zinangwa mumbu
1: zinanga mumbu ndini João Manuel Kando
0: tacheza na João Kando kubulikira pa district ino ya Kaya chisa cha Dafe anyakuva rad Mosambiki pa makana la kwa tefe pansiko ya lero kubulikira pano pa district ya Kaya.

0: Tazano ngapivyo. Manjini kwa sana kwenye kaona mama kule.
1: Ah, ndo kwenye mkawo.
0: Ah, ndo kwenye mkawo.
1: Mungenda nga kufunzani. Lungani kutipeno alipu pe majiu ndao ndafa kutenda kumunda kwao. Magandafu da kukweza kuntua.
0: Kuntua.
1: Ah, asatibwe ratai.
0: Tape.
1: Salungana wini kwe kunyumba kulinkabe. Okay. Mkazi nkula na feransanga na mkwenye mkwete. Hini songu tichikili shao chandipite. Mpeo napikwanisa pia kumbani pashto.
0: Tape ni napikwanisa.
1: Hai, maimfangeri.
0: Ndi napikoza.
1: Ah, hei.
0: Hei, napikoza.
1: Imo nyumba njino.
0: Andi.
1: Pitani mwoni. Mbwe mungandu na mbu miami ya ime. Mbwe ya panu. Nimo
0: mwe.
1: Pasti kukusiani. Patani si. Patani si nkumili. Shii. Uwaa, ishi. Aha. Ife dinyero, takani nga kutindi chinchini, nende maundi basati ne.
0: Pashtondoko, ni manzana. Sina anasazangari ya mayo.
2: Ya, chie, pashtori yu mezi. Pashtori no mezi, nukuna kwanga na maya. Nya. Ya, pide ongawani, ndesini, ndibeme na kite mezi. Pashika, utapatika ufundi suda. Kipa, nitilangana pekana masu. Mulumu na matama, masu larani wanaona. Kusuko kwa ndima, choseki na tokora, kisa saka kwa pansi. Kinapiola kusuko kwa ndima. Mai pasal mai mai mai mai minama kapi vamba awal kala zezu. Hei, nyanyi mina. Kalau kapi ndubi.
1: Puga, puga, pugare. Pugare.
3: Amen.
1: Aha, tabuera, si? Nita nipo nyumba mpadidi bapu.
3: Papa, kalani pasi.
1: Aha.
3: Mpaswe mazi mumwe.
1: Ahe.
3: Amen.
1: Ende. Hepi ndepi na chito kuchinya. Kuchina.
3: Ndipepe pinafunza fe kuchina. Apo ugari mkubwela karuma toro toro pansuo peni. Kalani pansi.
1: Andi, andi. Ifi mpastori basa tungufunzisa.
3: Wala na uku nomazi, wala na uku. Ikakopo mwemu. Maburasha mwemu, machubesare. Bata pangono
1: kwenye. Udiwa mahewale za malirato.
3: Mahewale. Pastori.
1: Mama.
3: Papa.
1: Mama.
3: Mwani maazi, mahewa na bwela. Mahewa litapiche.
1: Ndi wajipaitori.
3: Amen. Amen. Maazi yao. Kangana kuno kwata komicho hile vundula mwadiji nkari mule.
1: Mwana tae pina kundi wantu kuna mata. Mbakonda.
3: Mwana basa. Vundula mwadiji nkari mule. Tae tae tae kwata njalera omu. Mesiri.
1: Mai.
3: Pastor,
1: mama,
3: papa,
1: mama,
3: munafuna mahewa ajelado, munafuna angali.
1: Ajelado.
3: Kabweze pia kwa niyo, munafuna njalero. Wapiva, tai? Wapiva?
4: Si, nda piva, papa, mama, nda piva, ini.
3: Weza kwa tanjilero, mo. Amen?
4: Akwani basi nyakatomba, nyakatomba, nyakatomba.
3: Kama iwe ndwe dze, mwafuna kwa tepai wako, tai? Mbwele sana nyakatombe no nsene. Kwata ntiko luko, vundula, vundula, vundula mwanankalu. Ungamaa utunge na kopu ikinjaru kudumiro bwena.
4: Nisharu wazi nye papai nangu njangambo.
3: Iwe. Su, ana chinchino hai. Ibozi njangambo. Yu, machubesi nkaku kutungirani mbamumwa.
4: Ini paru nkazi nkaba.
3: Iwe, buruka nkazi nkazi nji. Su, mwanafungo. Su. Iwe daso yon kazi na funza ini mewa kutini nkazi ngabi?
1: My pastora.
3: Papa?
1: Nini nakuguma nani?
3: Papa?
1: Nakuguma nani toko nakagula gasolina motanga kabif mafuta. Kubomba.
3: Apu mwabwela na kwe kumatani kudirati.
1: Waa, dinyero hai katuma kuhisa kasa. Ma dinyero kutawa kadi.
3: Apa mayona nyumba?
1: Nawa, pianga ndewona ndafon telefoni ngiru. Piasafu mwema telefoni
3: matajawa.
1: Sifi antu vikaningana ningamani ya tuakari tae.
3: Amen.
1: So nafakwene mungiru.
3: Amen.
1: Ya pita siya.
3: Amen.
1: Aha. Na kugumana ni mepashu.
3: Amen, amen. Mungani mbakuzu, amen.
2: Ya, paano hapa mezi nikuna penseni lefu nipilongiripi. Nembu mwangambu yu. Inaloga nikuwe kuna mepashtura. Mepashtura ole. Ninzanga maningi mepashtura. Mai pastora taira paka pastora nikapani katizwerero kweli nyero akona poko mbisira changuenda kuno pangona ndafika rugare
3: amen si amen pitani pa inkuru
2: Unga fika
3: pandushu.
2: Hindi papa. Mwando kira tani?
3: Eo mungu kutipeza emeni.
2: Panyumbambu.
3: Badidi pene. Tinanamata
2: pa mungu. Tinanamata.
3: Mwaru kukarika mwaru.
2: Hora papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
5: da. Hola, kanda, kanda.
3: Mwaro kugarika mwaro mnimu makanipekeza matsi.

0: Anyaku Farad Msambiki tunachita makani na mboze tswako kuti asachitambo malonda kubulikira pano pa district ya Kaya chisachinu cha Dafi chinyakwa sakatupa ta. Toma kutipanga kude sinakundwani.
1: Sinanga ni Juan Manuel Kando nisagumanika pano pa nsendo nyakwa sakatupa Bairo Dafi.
0: Kude toma kutipanga. Basi nachitio makama kapano pa district ya Kaya chinu chisa cha Dafi. Nchangi nangine bakamaka.
1: Nipano ndisa ndini mbozo malonda manegosio. Mafirama wakukulisa nyama. Ndini kampuni shpuntu nya kulima.
0: Oh, kulima ambu?
1: Sisi.
0: Ha, mtu mazingi wakudungunya tangu ya kulima. Malonga kutu wanga habi na kutipindi pida buka mwadidi tai. Chaka chino, chaka kidamala mbwengi, ukuona mbutani.
1: Ya, pinalonga ndini mumweni. Chaka chino, chaka kidamala, pintu pia seniratu maningi. Pinalonga chaka, mtu wazibu sa mwadidi. Problema. Imuropi tambia kuneka problema tangu ngabi mazi. Mulungu nea kufumba tani.
0: Kwa dikunu kulimira mpimba za kupi?
1: Nswanyanya.
0: Ah, kwa nswanyanya.
1: Sisi.
0: Kwa nswanyanya kwe kukuna goa, kuna mazi, nzizunu nga mazi?
1: Nzizunu mazi apwa. Ando zinde kutamangira ambu umwe mswanyanya tangu nduku goa. Mantundo mkabe vya anto kulima tani. Asinde kutamangira masua. Tangu muna magoa para kulima, tuwerira ambu umuropi. Sisi.
0: Apo tingalonga tangu basa na cheteo ya kumeza, usagulisa nyama za mazi?
1: Inpano meza sibi zingi dahi, basibaseni sajita gula.
0: Ah, usenda kugula. Usenda kugula nkame meza, nyanzira hapa paduzi hapa ya ezambezi.
1: Sinso nambo maji bongo gula ni, nifeshi inpano meza na kashitari pondu tempo. Ndawa tempo ni sa kita pandeka gule, parandibuisa gulisi, nifeshi ndikaligwe kumini meza.
0: Usenda kagula kupekwe kukunyanza penpanango wa
1: nsa nsagula maimundu maji sagulira kutando
0: kuna sakumeza na buruka mbena kagulisa kwa penpanango alongomba sagulamba gulisa mbu yumbu gulisa mbu antanango
1: kwa kunsa kumana magoa mazingi anyakumeza alikuweko sagulamba na wenembo fanu sasa nyambo ngame tibuwe sagulisa mbu mazona
0: kwa ndi untundu wanji wa nyama za mazi zinagulia ukweko
1: pisingi ndi nsomba na makakana.
0: Ah, nsomba na makakana
1: sisi
0: kode safambambo pekulu kakamu nga buka kwe kagula mkulisambu mbonambu kubiri mbuka kupezi.
1: Saendira pontu meshi. Tangu nzindatu nwakaya makubiri masizinangu mbaku ntawa ne. Janero ate shunyu sibisingi tae. So shulio prate Desembro safamba mwadidi ate mbonambu lukru.
0: Usagulisa pano penu samangambu lendo mboenda mbobera mboenda shimoyo mboenda mbotuzinangu kwenda kagulisa nyama zaku za mazi.
1: Kazingi ndipano pakaya. Sonda mango lendo vyashi bozi. Mwenda kalisirambu gorongoza. Mashumafira mango kuo akafamba mwadidi.
0: Kode basene kuona kwa kuna chitewe kukupeza nzizono yu ningatraka pano pa district ya Kaya.
1: Mwendimashi isapeza mbo kumanambo meshi ya didi. Ni ya dinyere lipombo sakana lukru ya 50%. Ndi maningi. Kunda prako sambo gulisa dinyiruwa kuhire ya basi mbikalipo. So mbo funga malukru. Mbo inyimezi mbo ya kusua nkabi kana dinyiru.
0: Nakubiri ineu kakwanisa. Usajita mpintu panyomba, mangambu nyomba. Usajita na yonchi kubiri yaku. Yon nga trak.
1: Ja, inbani nga saka ndasati mangana yonyumba. Mashi sustendariki nayo. Ndika sustendariki nayo te. Monsisu nangu minipezamu familia anga.
0: Pano panayo ni pamuzi pako?
1: Pano ni pamuzi pa danisi ya pewa anga. Ni pamuzi panga tae.
0: Kuona maya omba mandi ni nkazaku.
1: Sensei.
0: Na kwali.
1: Mwananga ni mbozi.
0: Mbonye ukwanisa jesa ubalo sena tangu ya basa nina chiteo gulisa nyama.
1: Ya kugulisa nyama na ya kulima dambe.
0: Apo nzizi unolonga kutukulima kudabuka mwadidi tai. Iyo ni ngatraka kundinangu kugulisa nyama za maze. Kwa di usapeze kanangi siku zinu?
1: Desinu pizingi sapeze kambo na tangu ya kumunda. Tangu mafiramao na tomaprare pangono tangu pintu piwiri pansisi bozi. Yeni chenishibozi podi kugwa. Na tomasia mafiramao pangono miendamu kumunda. Endamu pansisi unu ndo kupezeka na kumunda na pire mpi na kitieni ne. Pari ya kumunda kule. Tangu si kumunda kwenye tambe kuna antumbu ne. Sa profetari mbufuya. Na pepi na fuye fipiri tambe pisa tipeza mwusizi nangu.
0: Tukukuona hapa chenizunu kumenya. Kumenya sechimera pidina re.
1: Pidina. Kalini, anto kachimera pidina.
0: Pidina.
1: Kachimera mabloko.
0: Njero njiri ya kupiswa kade, ta?
1: Njero njia kupisa. Pidina jani pebi mbiwisi.
0: Pia zati kwa pamoto.
1: Sensei.
0: Apo pidina zizunu pina mingiwa hapa ntira kutumangi nyumba?
1: Nisafuandi mangi nyumba.
0: Nkabi kupidumike?
1: Ngai. Kwa kudumike jani mataka ampungu wale kugoo.
0: Awa unga pisa hapa. Nkabi
1: Anapya. So kuja kutoma ndibasa maningi satoma swipa pondo ndapra kupe cha salivar tempo.
0: Pondo pakupisa napi ufuna saka miti tani.
1: Pakupisa napi ni difisi. Tangundi dinyeru pondo ndawala na gulisa kugwali tangundi negosyo. Ebrosa koza gula.
0: Munu kumba chitacholu vumba. Mchikatene patani mataka panango mafufu wali mba pita mazi. Nkabi panango kugba fufu.
1: Mulungu anga vumba. Bogumanika uzipimbira mabora ai sagwa nyumba ndambo gumanika ambapimbira mabomo mauzo apaka modidi sakala modidi ngabe idika chinchibosi tangu nyumba ndikuzulu
0: pano musambichita mwikenene ngabe kwenda kagola ngabe chitanje
1: mwanzizi nango gumanika ngaba sarasa chitamuteka mwanzizi nango saitambo gula
0: shamwari unapanga njimbo kuna nango atsaka kuti ngabe nyerezera nzero ninga zako zekulamuka zo bachita basa ninga yi ramuka menda kagulisa pinto menda kasaka malonda twera sasahira muzi unapanga nzeru zanji.
1: Mbakalembo na nzeru zaidi za kunyeza rapia kusogolo. Taunenzi zonseni ale anati koya ale. Anakala yupa nziku zonseni para kutikuwa ya rai. Mwanzizu na wafungamu dinyirizeti zue mbo ndari chintu ninji nafuna kundipezamu kwa ini ndekeni. Nivesi njindira opa iwango miwanga.
0: Siku zino apale alikukwea chamba siku zino. Yusu sabizo kutundu tukambu penseni kuna apale kuti siku zino basene. Asingerezera kwa ya chamba. Habi chita base nangu kamala kwa ya chamba. Mbeida katusantu base miseo. Wapo kosera mitokozi. Pita nyumba zandu jamasiku kwa kwa ya chamba. Asakalantu kukala ngangalamu. Habi sisi. Kode unapanga njimbo anufaniu. Mbakukondaleka chamba mbabanzizu nangu kuchita pindu.
1: Panzizu nangu antu wazinja kugumu mwajambu mnatangu muna sinzikirao. Mudu nangu jisungu songa ambienti ni. Tipu di ambienti. Endangu. Pranzes na inbano, mbasake mbu kuchinja, sabizo kuti podi nesa pra chinja ni, mashupangonu pangonu, anachinja ambo. Banyezirampi ntupe didi, vyeshu kwenye katusandu mba kwa terapi ntupe yao. Mbando imundo itabugiramu kiyo ntuchaji pra kalinacho.
0: Asalonga kutupana ngo, anangu wakapatu, asalonga kutinghabi na kutungu kwa ya chamba, tangu kutunga ma kwa ya chamba, nikapita munda kwenye kalima ngabi buruka. Sakwa tanzizi kuru, munda kangu kuru, saumala. Kwa de, dimamwene kutipepiri sapasambamfu chamba?
1: Depende, pana anangu asafumali para basache. Anango zafumaliri pa chita basa yo kuiba ni. Ninganango songa zafumali pra ndi limi mundanga. Mwenye upeza, famija haji na iye. Ivesh fumali mbwenda kapatira mundu chintu chachi.
0: Iu mbuda fakutipanango chamba chukuchita mwadidi. Mbuda kwa ya pia kuchamba mwenda kalima.
1: Ngae, tango bipo nungajita bora mental vendi.
0: Ngabe iu walonga kutisa pasambamfu ya mwenda kalima. Mbuda fakuti iu chukuchita mwadidi mbulesera. Ndetani mbuda kwa ya pia kuchamba mwenda kalima.
1: Ngabe dae, tambeni nga kujilesera mbo. Takandibi ndu ya kuipa. Memo otrongi anga kupata na kumanga. Podi sejira chintu ya kuipa majangu kumana na kwa na kumanga.
0: Ndimo shamwale makane kuchitefe nyakufa kubulikira pano pachisa cha dafi tukuchita na tuaka mboze lagumanefi pano kuchita pidina njerwa, njerwa njira kumala piswa kare kuonga mabloku kubulikira chisa chino makane alikuchitefe na tangwa tuaka uyu kulibase kuru inachita iye hapo iu pa kuenda kagulisi kagula nyama za mazi mbuguli sambu uli nkwete nkwete mwanyanza za mbezi iu nkwa ni sambu kuenda ambu kuenda kameza sangupangona ta
1: Nongandalonga kane, ale ya ngona tempo, ne? Tangu pra mapeshka dore, sipi zingi tae mbabweza gulisa okene. Kazingiweza ita gulisa. Ndaba modo nole, nisa nda nyere zirambo, mfeji mbandi meze. Tempo nende nabweza gula, mienda kagulisa.
0: Kode, mbihenji nanchi pikafunua kusagulu kwa ndima pichitiki kuna iyo kwa kondine ya malonda. Nzeru zako zikafunua embo kutuwa, inipano kufunua kutipichitiki ipi. Mbihanji nanji.
1: Kwa zinjikeni kafunambo malonda ni akali mwanzizu nseni. Nfeshi tilonga kutari nzizushu malonda kufamba, nzizushu malonda ni ya kufamba. Kwa zinjeni anangwa sabweri randuli. Tangupeni piku nisa. Unenda kagula panangu biru ya kuiri nga buru kafe. Yasa ungapedidi ndi pararikweni nfeshi ndi tabuki na kufamba sewa na lukru. Malonda ndi kusogoro.
0: Kwenyezramu panangu utipanangu mangembu mbuto kuru ya kugula malonda, bugulisa, mbuchitanja, panu patistritu.
1: Kwa zinjikeni nisapinyere zira. Ninga Pikajitia ndipe pingono nene guswange ya nyama. Kutinde ndika kwatu pekuni, ngabwela kunu ndi forneseri mbwa nzanga. So ni mba kambonya kugulambu na ini, ndi kwa kitipe sana. Mbani ngeda kagula kulu, ya nibabwe mba ni gulambu, mbini asirambu, mbambi ni buka. Mbini konda pararifu mmerkado, kona kufiasharimu kwenda mkutari.
0: Mafala na upangamba kuna anangu wa tuaka zizuno, anagumani kambutu za kusiana siana. Manchi mafala na iwe.
1: Mafala ni pano ndiasha kuti, tingakala ingaifandi fishobi, mbitse kwa tika na mambi endi tae. Tangu Ifano majovi ndifa na nyerizuramu para pindu pia kusogoro. Tikiti pindu pinafuna kutepeza na pindu pinafuna pezambu anzatu. Mafalaje mbania.
0: Masamba tenepa Nsiku zino anangu kulima masamba na kuti posi la buka tayari nenda ngoa kubusa matimati, akulima matimati tani. Kodi pepi ukubichitambo?
1: Pepi ndo kubichita ntangu ndaenda kalima ngoa. Mashintunda nipi ukwanisika. Madendefi kugwa kulta ikamba mamanga, matomati, masamba.
0: Abuka?
1: Abuluka.
0: Zinangu ya mumbu?
1: Zinangu ya mumbu ni João Manuel Kando.
0: Tacheza na João Kando kubulikida pa distritu ino ya Kaya, chisa cha Dafe, Anyakuva, Radi, Musambiku, pa makamela kwa Tefe, pansiko ya Lero kubulikida pano pa distritu ya Kaya.

0: Radio Mozambique.
1: Zvadarwa zvava purukire vanodikana vaRadio Mozambique kuno nguva ndijona hajo kana zihungu nomuseso kamujino kana kuita hajo kana gumi romuseswa nomuseso kamujino kana kuita gumi nomuseso muviri. Purukire gwancha redu kamuro mudave jano ndirinondo 82501314 ndopinda 82501314 ndirina kamugwancha redu rosihungulu nyamasi zvatoda kuziva nga izvi wari kamukumbiri kusumana kupera poka munyamasi uno dimingo dimingo rosoto kana dimingo namato ngoshapi kamukwakaija muzvo munosova kamumuchi ita. Angali tichavetera kuna vapurukiri vedu kuvira mamuzi kana ndao mutundu chekusiyana siyana. Tiri kumupa nyingoma iwari kamuiri chokwata dakara bendi. Angali watoguma mpurukiri kutanga zihunguru nyamasi. Alo, mulipo?
2: Alo.
1: Mulipo?
2: Tiripo, nifai
1: mumu. Tiripo, tipika jeni zina makubwira kwa api?
2: Zini Raul Manoro Mkondo, usaka mani mtumataka jisibu. Bandwa
1: Doji. Baba Rauli.
2: Yego.
1: Mukubwira kwapi Bandwa Doji?
2: Ah, ndikubwira kabuji basi Bandwa Doji.
1: Oho, zvakadakadza. Muri pakati pozvishando, muri pamuzi mukutopurukira mabasa iri pambiji peni.
2: Naga kuti pamuzi takatovata sepatosva kuti akamato matongona wari vatatume.
1: Mhm.
2: Totombova titoko tofona ne.
1: Oho, tatenda. Wado mkati vuncha kama nyamasi dimingu losoto kwa kaeja ngula pizano.
2: Nata kwa kaeja, tunenda kuchenshi. Tufakitu chenshi tituwe pa muzi. Toto rungarunga pa kuda kunda matoro.
1: Zoti kama mchonga mijo, jinenda kuna yani?
2: Kwa mchonga mijo, kunenda kuna mchinae, ndena shuwa kina shuwao. Kwenda kuna vana, ndena izeritu, kaizinyu, mae, eva, nando, fati, kuna nyanjo wangu, ndena Fernando Manoro Mkondo, kuna Jose Manoro Mkondo, walukubenika ufaranga, kuna wanalaki nga watambe, na yawona mana Fernando nga watambe na wanalago, kuna Sara, walukubenika alipeleo nga watambe, kuna Fernando, na Katamiri nga watambe, kuna mtina wake ndena, Kuna duangu mdona Ardini Marina, mladupozi, atambe. Kunoleza mpulikira halo, mzungu na kanari, kakatambe ndini Raul Manoro Mkondo, usika mnini madagachise, tibuhereke tira Mpuzi, Bandwa Doji.
1: Tabonga shukuru baba madagachise kama kufira Bandwa Doji, mudistrito kabuji, muno msufala.
2: Tabonga.
1: Shakanaka. Wado mpurukire kama tusu triko pendiri ya tichida vijana na wapurukire vedu kufira mamuzimu. Oitu doi simpenta onze trezenchu katoro sindiru na haro bote ledu na mda vijana na wapurukire vandadika na Vraj Mozambiki. Alo, muripo? Muripo?
3: Alo, Boznoti.
1: Mangwana ni maina, Boznoti, muna puna vokushone?
3: Natamba.
1: Tichatamba, tipeke jeni zinarenyo. Lokwana.
3: Zimarangu ndini Sara Timotio Stombwe.
1: Baina Sara Timotio, mukubwira kwapi?
3: Ndukubwira Stakinya Buzi.
1: Kashitakinya Kabuji.
3: Andi.
1: Nyamasi Kabuji, mamuka vokushoni?
3: Nita mkoshoni.
1: Ho, zuva ndiruna kamulishidia kabasi.
3: Ai.
1: Mabasa ni Raja Mozambique kuguma zvakanaka?
3: Mabaya kuguma zvakanaka.
1: Oho, tatenda. Maina Sara Timotio, mungati funcha kama nyamasi dimingulo soto, dimingulo mnamato, mulipa musi?
3: Na, kikato muka, kaeja kunja, kenda kugresha, mnuna matazioni. Kenda kugresha, kovia tuya pa musi.
1: Tatenda, walo, nguyapi ngoma kamu yo mdakalira kupurukira kumviri kusomana kudale raita dimingo
3: ngoma no dakalira kupurukira yo ndo zioni basi nikorite
1: zioni
3: zioni ya
1: mchungamiji unaenda kuna yani
3: mchungamiji unaenda kuna mamangu Joseph Antonio Mshashu nda kuno vana na Rosita ngatambe ne ngatambe do do ngatambe ovia i jimesi ngatambe ovia hama yangu Sofia arikabuji no uvila Zakaria arikabuji uvila kavia no mweni Pedro Timoteo Stombo ya kandikari bere no ngatambe vo Dovese vokasto pwese kwa kungizo nguwa ino nga watambi.
1: Maguma?
3: Maguma wangu.
1: Tabonga shukuru maina Sara Timoteo Stombwe.
3: Tabonga.
1: Shaka naka.

0: Tadaro mpurukire kuna nguwa vandijana zihungu na mseso waka mujuna kuna kweta gumi na mseso wa musere 0:18 minuto shindisu Raj Musambiki emisoro provincial Yusofala pano pabaida. Nguwa gumaje mumwene mpurukire, alo mulipo?
1: Kuripo mpurukire wa Raj Musambiki, kuripo mani mwakime funye kwa Raj Musambiki
0: bela. Tupeka jeni zina mbaba, mkubwira kwa pia?
1: Apa muito bem, a menos Fernando Mawane que virá o pano para zona, vai responder de estilo de busca, visto que foi.
0: Baba Manueli, na zona?
1: Menos Fernando Mawane.
0: Baba Menos Fernando Mawane.
1: Na zona, na mão.
0: Muito bem, agora?
1: Vira para mim, vou responder, apa, de estilo de busca, visto que fala.
0: Responder, cabuji.
1: Hey,
0: nyamasi kabuji, mamuka mwese, mamukira kamu kuungana pondopo.
1: Bote
0: raita li mweva zinji nyamasi kabuji, hawa siba kufata.
1: Zona.
0: Baba menowe. Nyamase kamu idimingu rosoto, idimingu romuna mato. Jomuno ziva kuteva zinchi kamu kwa kaecha kudari. Vakuringa kamu kushiara. Soti mumu unendavu kushiara nyamase?
1: Nata ndizona mani mbatimefunye kushiara. Ndikona nini mbi soo kumo zakizo katana hindi zibaye.
0: Shaka dakacha. Wala ngura pisano nyamase, idimingu. Ndati ngurapi zano ulo domingi ya masi uno dimingu kwa kaeja.
1: Kumuleta dimingu ya masi bari. Kumuleta ya usudo na ati munda kulingira kupado kuzi. Venda kwa uono studi. Venda kwa uono studi kwa mbongo kwasi no. Mapanja hidu kupado kuzi mpekejira wani ya masi
0: mingi. Shaka dakacha. Warongo yapi ngoma kamu dakarita kupurukira kumpiri kusoma na kudari. Mulipa muzi.
1: Mungu.
0: Oho, mchonga mijo baba?
1: Mchonga mijo hapa matimano kumuna ziki mfutanga ndimu ya teke mkukondono.
0: Tatenda.
1: Tikisi.
0: Denda
1: kuna mzimai ndia na songa juwao. Ina baba ndio na mwane almando. Na mwane ndio na mwane matere na kwa mika kukalibarikabawu kumikimo kakuzi. Denda kuna apuari kina wana wangu nga watandu ya nomu kamari nesu na kutizo kuhono. Ndenda kuna hama tu siki ya pwale amene makani mkano kwa mbrongo wa pono mamuna wakono matani ya atami na siku mavake ya atami na matani armando ya atami na kajini mtani wakono ya atami matani ni wane wawo lesi kukulia kuna mana treza, mana julia, mana elena ya atami ni mtani wakono lesi ndenda kuna kuna ya dendi atanzi ya tovazi ya ukunu na kujikunu kutuona kama kama segreti kuna ya mesimbeni ya watani pabuja kwa na ya benezi mashanga na unga watani mimbu yao yesi akuli ya tuande na kuna kamare na pezi pa mtokozi wana waruji mwane mashanga no mwane mtikiti kamfara no akumatu maji mashawa na mwiko nga wani kapuza mpano nga watani kuna kama mwede wanya kwa wanga watani wa kumiza mkuhono manoreso ngano kuna simao tumai kuna kama pandeke popo mbrongu kwa shiwe pabula nga watani kuna vesu wana kazi kuna wanaume nga watani wa kumiza mkuhono majibani majinyanyo kashkojo kubula kumstanda nga watani unu wako kubula kuna hapo zikuluwa nga watani kasuwame nga watani maputi no jibda nga watani Shmwendo nga atambi, shidoko nga atambi. Mnyazi, nga kishata, nga shidoko wapuwae u... Nga mezizinyo wangu wapuwae mkwambuwa mkwe muha nga atambi. Zaidi nga atambi. Tujua nga atambi ni wakamu mkwezi waji. Ni wapuwae wakamara na masafa. Inaveso, reso, alikundizo matima ngumune nini mene Fernando Mawane kashipondo panu. Nda kumwa pandopo na ambi wangu wa Amina Ibrahimu. Tawatambi, tabonga mamutatumia kwenye, mumbondona ndakumbira mungi mungu, mwapando.
0: Tabonga bameno Fernando kufira kabuji husiku kana zihungu lino vapurukide madika na varaj Musambiki. Kuno mpurukide wangu kubancha kama ndiro na ulondoro ndo 8250-11-314. Ndo pinda 8250-11-314. Ndisu Raj Musambiki, mavirikatero ondimi ya chindao.

0: Lalo mpukire kwa munu dika na Raj Musambiki kuimba apa kwa Izaul Mineza Chiti Tapi J. Waguma jumpukire mumweja. Halo, mulipo?
1: Tiripo. Mamukasa kadiri mkuma patrimeo.
0: Tiripo. Baba, tipeke jenye zina mkubwira kwa api?
1: Simao, Tomaji, Mashava, Munami, kwa Kardadio, Bandwa, Titritio, Buzi.
0: Simao, Tomaji, Mashava.
1: Indi.
0: Mkubwira wapi?
1: Mkubwira ndiri Munamikwa kwa Kardadio Bandwa, Disitio Buzi.
0: Munamikwa ka Bandwa?
1: Munamikwa ka Bandwa, indi.
0: Oho. Mkati funcha ka Munyamasi, mulipaka tipo zvishanda au mulipa muzi penyu, mutopurukira Raj Musambiki?
1: Awaruno ndakati kusha hangu pa muzi ngupo ndiri. Jikamuka panu apa. Ndaondi mutirawari apa, mbita mtimba apa.
0: Chakani.
1: Ndika vapondoko, ndenda kigiresha, ndika vakigiresha, ndenda kusikiri bora, pabandilu panyarongwe apa. Mangwana mshikosa, ndiri mabasa kumabinda basi hawe.
0: Tatenda. Walo mkati funcha mabasa Raj Musambika, guma chakanaka kamari.
1: Nata pondiri aripana pa mdoha uya kamare pana pana zinu mkindo pana pa.
0: Tatendo. Wale kupaka eja nkula pisano?
1: Kwa eja pa napa, nenda kigiresha, ndikava kigiresha, nenda kuona tudu pa banilo pa nyarongwe. Ndikava pa banilo nyarongwe, kate pa muzi mangwana, mshando chukumaminda.
0: Zoti ngoma kana mumbo yo mudakalira kupurukira kumbiri kufike kusumana kulale nguwapi
1: inini ndio dakalira maningi ngoma ya Beki Shumba yokuti Judas unda famba naye ndio wakandiramba
0: Beki Shumba
1: Judas unda famba naye ndio wakandiramba
0: muchunga mito.
1: Mchunga mijo chukutanga tanga unenda kuna emini mkoma patrumeno familia jenjese matura izirangu kari peperu sabama tima rongo mune esu onyika.
0: Tatenda.
1: Ndoya ndotambita mjime wangu njena fina shiseko na wana wangu wano mwevesi nga watambe. Kira kutambi sa shamari shua mbabu kwa pamandiri doja pangatambe. Mkajokona ndruwiza frasishu mwono kama shawa ngatambe. Ndiyako tanzu anche Francisco Bandango mkaji wako na ndi Mariana Domingo Muhammad. Meki Francisco Bandango mkaji wako na ndi Manuel, ndi Matarena Kasanda. Natambe. Ndiyako tanzu ruke shumashati habamba eno mkaji wako na ndi Ruiza Simao ngatambe. Meno Fernando Mawane kwa Mburongo kwa mkaji wako na ndi Sonia Joao. Mawane msikiti kambara kanyadimbi ino mkajokona ndi Zefa ngatambe. Luizi Moyana Mashanga mkajokona ndi Luiza Rukesh ngatambe. Armando Mzengendo kamuda selesa weno ngatambe. Shonjichi Moyo pabandwa apa ngatambe. Rauri Mkondo pabandwa doja po ngatambe. Ndako tanza tiunde kino vasofara ino ngatambe. No familia jesu joka mashawa jinoonika jirugushungwe ngatitambe. Ndiyako tambisa kastigwe shontimu vumbu kuzika ndi 84 ino kachamba ngatambe. No pesi wanu zila inisimao Tomaji Mashava ngatambe. Ndiyo gumisa wango kuradio Msambiki. Patrimeo Punyo ngatambe, ndiyo nafa mchini hapo. Jose Manuel Bongo ngatambe. Ninchi Karimu Anchati ngatambe. Fernando Dia ngatambe. Jose Sacramento ngatambe. Manuel Chavez, kuzika ni vovo minini nga watambe. No vese, wano zila inini simao Tomaji Mashava, wasara na wachizuku sara, nga waashiri mchunga mjo wangu. Simao, Beki Shumba pambeli, proviari fosa, proviari da bela. So mkomba patrume, jilo shishoku padoko, sekuti mnoti pekeja mkubo mshomanani, uma ordetembu mkomba patrume, ati kwa ni tusu wandao.
0: Waita shoma?
1: Waita mshoma maningu mordetempo. Menu mtipeke joo duwa za detempo. Wanda utakawanda maningu wanda. Wanusala vichichema ngoboti kutati kukanisa logoro kukumkwina tesete.
0: Nyamasi ndunyenge jera msefso mchino kona kweta makuma tatu kana 30 minutes.
1: Nada, tinobonga mkaita alesona kumkuma patrumeo.
0: Tatenda.
1: Masoko kafurovia, masoko bora mkuma patrumeo, mtipeke jiro be masoko, kutivirengila masoko, anohamba provinciari, kumi kufamba. So tukuzwa maningi maningi na musambora, ngo tukuzwa maningi.
0: Nchakade, nchakade, nchakade. So muna veke tala zina shuiro.
1: Bonga mkuma batu na mabasa ngaende pambe.
0: Tatenda baba Simao, bye bye.
1: Tabonga, tabonga mkuma batu meo.
0: Eyo.
2: Uwe te zara na abuya. Ndawea ni mwana wenyu.
0: Mpurkira kuna nguva. Ndijona hajuzi hungu haiwa kana nguva imwe. Banchandrona lo 8251314 nyamasi unadimingu rosoto kana mnamato tadawe jana apa na baba Simon Thomas kufira kabandwa Oito dois cinquenta onze trezentos e quatorze entrou na camo bote cana guancha redum da vijano guancha camo retali muevando vawanda baba Simão Tomás vakumbira apa kuti vanda uvakawanda nosandoso vakumbira kuti tinyenge jirezwe kamo nguva chakona mumukate mukuda vijana kana muku chonga mijana kuna umwe na umwe mundu ati vandau vaka wanda ndizo nadi zvese zviri pano kamo zvinotengwa nanguva baba

0: Chakadem porquê teremos tirango chongano e então birikira confira kuno kuradi Moçambique emissora provincial e só fala 82 50 11 314 dia o fone tiro chantisa panguva ino kurkuda bijana nemu imporquê tino mana kuti tano kutunga mira alô
1: alô Sacramento
0: bozinotizina
1: mukubia na pastor Felizardo Bechala kuno nyamatanga metira
0: jakanaka Zakanaka baba pastor Felizardo, matiwi girenye kufira kamtujira.
1: Apa tafigira ni ngano imwe basi.
0: Ah, ngano, zakata zakaitwa.
1: Zakaita majito mawili apandira para.
0: Ah, ndi indio iyo. Majito. Ndi indio iyo, ndi indio.
1: Indio?
0: He, tinoti ndi indio.
1: Ndiyo
0: ndiyo
2: na maitalo. Ika kabwe kana kabwe kana kudi zinduwe.
1: Majiso mawili apandira bara.
2: Si, ika kabwe kana kudi zinduwe.
1: Nata ndara.
0: Maitalo shoni mamuka kunanga kuti madisho mawili adalika murambo.
1: Apandira murambo ya.
0: Mazumukira kundura
2: zinduwe. Madisho ona.
0: Masaisha kuita ibu mbogo ni madisho.
2: Ni madisho kuduha kwayo, mashaisha kuita mu.
1: Yeah.
0: Madisho, matenda.
1: Madisho
2: ten. Imwenize.
0: Imweze.
1: Ndatika ufwangu pakati pa bara.
0: Ah, ndanika ufwangu pakati po Jombe.
1: Ah, ndatia pakati pa Jombe ya.
2: Dande mtande.
1: Ha?
2: Dande mtande.
1: Ndaramba.
2: Ulilimi mkano.
1: Ndaramba.
0: Mpanja.
1: Ha?
0: Mpanja.
1: Nato ndaramba.
2: Izuwa.
1: Nata.
0: Sakanaka, takuzo somnoda. Tikanyi mwenye kudea mnaye.
1: Nata, nizo basi.
0: Tidulide nji, timtekide njeno.
1: Ndatatika ufu kwa katika mbaka ni Bembenyika.
0: Bembenyika?
1: Bembenyika ya.
0: Bembenyika nzinyi? Ichisena ichi?
1: Bembenyika nijisiru kisi. Panyangu, kwa saka zumwene izo. Nisakana sambara pepa kutima. Marame jisakama kwa mwepo. Chakatika jaminga. Minga ufuru.
0: Zakanaka.
1: Kutena chata kwa chemera Bembenyika.
0: Zakanaka. Waro. Jedu munu jizwa.
1: Ya, dudati zo.
2: Shikandu wa cha usengi usengi.
1: Ha?
2: Shikandu wa cha usengi usengi.
1: Kangwa.
2: Ha.
1: Kwa nakuwa na kirikotia
0: pera. Shakanaka, baba Felizardo, tinubonga shukuru saranyo shone. Tadavi jana na baba Felizardo, vava mpurukiro kutunga mina musiku uzonyo masarino, mshirongwa shongano, indio nambirikira. 82 50 11 314 ndio fone tukishandisa panguva ino kurukuda vijana nemu imporukiri. Alo?
3: Alo?
0: Zina?
3: Zina ndi João Gurukwaro.
0: Baba João Gurukwaro, murukwapi?
3: Jumbergetera Nyamapaza, Maringwe.
0: Nyamapaza, Maringwe, zakanaka. Matwi gire nyimo siku huno kufira Maringwe?
3: Dami gira indio, sakramenti.
0: Kanyetizwe.
3: Tongera ngera mudene mwaro.
0: Ijiso.
3: Napendera.
0: Imweze.
3: Ndalipikita likati G. Ah.
2: Msu.
3: Ndalamba.
2: Msuwe yoha, msuwa.
3: Nga hii tamahi asipu yoro hindaka pangiru wawo.
0: Maramba msuwa.
3: Ndaramba.
2: Msuwa, kwa msuwa olufi, kitanga olufi, msuwa, nada.
3: Nada.
0: Maramba shibasi. Ndaka litikita rakati ji. Ndizona. Ah. Kitara kati ji zvakanaka tekanyimbo inte potera ngarira
3: ndenga nombirizi zwa
0: oh zvakanaka tidorirenyi ndakari pikita rakati g
3: ah ndari pikita rakati g idodi
0: dodi
3: dodi ya
0: mwani kuenda kusora
3: kuenda kusora si
0: aha zvakanaka
2: jendo kaiji mulimo toteka
3: ekali tekani
2: shiri makombe ukachiona ingachuda kuwa shiri makombe ukachiona ingachuda kuwa
0: zvakanaka ndakumutsvakira akati rerukire padoko teka teka teka teka teka teka mwana wamangu anopedza bani achimumuta ndunji ndaramba
3: ana nyuchi
0: nyuchi ingaita nyenge jirenye zvepadoko
3: Jingiji
0: mapembera.
2: Mapembera. Imweni ngai chikandwa chikandwa cha usenga usenga.
3: Ana amungaiti mukano.
2: Mukano kudini kwamo. Luzhanyi vapurukiri ngenyu maita mukano.
3: Maita mukano ngokuti
2: ya baba ulu jiwa kokonesa bali kwajika ganyali deja valori basi deja mwana deja basi ibukano mona basi lujanywa purki ngenywa ita mukano
3: mukano amuombi
2: nata
3: mukano
2: nata mukano basi isaka mukona saka mukano
3: saka
2: ndiona
0: zvakanaka baba guru kwaro tinobonga zvikuru ane maningi ngokutifonera kumwaita saranyo shone
3: zvakanaka
0: tinoona kuti tano mumwe zvemupurukiri hatitotanari wese 8 50 11 13 14 foni yedu

0: Tano mumwezo mpurukiri. Alo.
1: Alo.
0: Zina.
1: Suka mbashati. Nisipalu mbisa mbia johama. Kwa chika
0: chika. Zakanaka baba Lucas mashate. Matibi gire nyi kufira hamamba.
1: Namu mikira injo.
0: Zakanaka. Titekire nyi. Tizwe.
2: Muliro.
1: Salama.
2: Kumwa.
0: Kumwa ya mvura.
2: Kumwa ya
0: mvura. Chimweze.
2: Iwe nize.
0: Zakana kawaru jirunga
2: iji. Shiri makombe, okachione inga chuna kuwa.
1: Makombe, machione inga chuna kuwa.
2: Haa.
1: Chusi.
2: Duli.
1: Chusi, chusi.
2: Nata, nata, talamba.
1: Apeta imwe nini?
0: Imwe zenga hii, teka, teka, teka, teka, teka. Ndavura bachi, uhendo ushiripo. Ndaramba.
1: Yota ke, kakula.
0: Ndarambaze.
1: Hey.
2: Yo kumisira ngai chumfana cha batwalise.
1: Bana cha batwalise.
2: Ah.
1: Bana cha batwalise, bana cha batwalise. Chitumba, chitumba.
2: Chitumba. Chino dia chini?
1: Mafere, mafere.
2: Ni chona, mafere. Sigurumbana, istuwa, ni chona, sigurumbana, mafere. Ni chona.
0: Zakanaka baba Lucas Mashati.
1: Tine kufuwa numere yo, kuwa kafiyele, kujangano yane yo.
2: WhatsApp.
0: Ah, yo WhatsApp?
1: Ah, yo kujayo, kutiko pavete kujangano.
0: Aha, e 86 56 56 493. Dati 86 56 56 493. Oito seis cinquenta e seis caviri. Mono nyora 56 56. Mozovia motara 49. Mozo gumisira no 3. Sarangi baba Lucas Mashate tinabonga ndisu ngukutufunira kumaita mukati mochino chirongwa chongano inti nambirikira. Siko zonya masarino samsambe tinopeka jamukana baba Joaquim Vumbo Castigo vazi kutuverengira mbirikira. Mbirikira yonghara no karara kana no kara tano mumwezo mpurukiri. Alo, bozinoti. Zina
3: zina Musa na Musa Zaini kulubani mnavasofara panyaruse.
0: Shakanaka baba Musa Zaini, matibi girenyi kufira bwani
3: amundi girenyi kuhinji olimu
0: tekanyi tizwe.
3: Jofano, jofamu zipangu, jofamu zizini, jika jina usungana, ajitawoneki, jakona ngoja api jango.
0: Mbujicho.
2: Kuma, kuma.
3: Na, dandaramba, dandaramba, watikuwa.
2: Msanga.
3: Dandaramba, ase.
2: Mbepo.
3: Dandaramba.
2: Mfuji.
3: Na, dandaramba.
2: Ufu.
3: Zingaita basi kuzona nalikunda.
2: Msere.
3: Ndarambaye.
2: Muliro.
3: Nada, nada. Sikona ndukuta.
0: Matimbuji jo jukumuzio no jo jwamoni jikavingana jwoni kingojapi?
3: Ai, aoneki jangu ngojazi.
2: Huni.
3: Nada, nada.
2: Mamiti.
3: Mamiti nada, ndara.
2: Ndakalaka.
3: Ndikulambaye. So, ama naita nini? Ndaida
0: munyana mumwe na uchizivi ya Kongo yako. Aha, tekanye.
3: Eh, majisaguta obereyo. Anotonga vantu vakalejera basi.
0: Majisaguta obera anotonga vantu vakalejera?
3: Ehe.
2: Yimbwa.
3: Na tendaranga.
0: Majisaguta anotonga vantu vakalejera.
3: Eh.
2: Valisewa atongi.
3: Atongi.
0: Kana chitewe nukuti mbedi kenda kuvata. Unenda kuvata unu hope basi.
3: Ndaramba, kiki zona hendikuti.
2: Injala.
3: Ndaramba.
2: Shpanga.
3: Nasa, nasa, hiki wa shuguwa. Nato ndhambu.
2: Masaguta ntonga wadu. Hai.
3: Tambula nisi, nisapela kire tangu.
0: Blani.
3: Ndima jinsiri meru.
0: Ah, ano rapa wadu wadu wadu
2: wadu wadu. Shiri makombe, ukachiona ngachuda kuwa.
3: Shiri makombe, ukachiona ngachuda kuwa. Ungaiti mkobo.
2: Natambia na chekulu wakalamba.
3: Wakalamba mkobo.
0: Hmm.
3: Jina kajijiswali wanini nimbia. Hapa nchiku mana.
2: Hapa nchiku mbujani. Wakakangano.
3: Wakakangano.
2: Ah.
0: Zakanaka imwezenga hii ndakumtsakira yakatelerukire padoko hii munoche ukijira ndaenda Johnny kuvona Juwao ndavia kuno ndovona zve Juwao zvakanaka baba Musa Zaine tinobonga zvikuru ngokutifonera kumaita mukati mushino chirongwa chongano intanambirikira varota kuti panguva inotongwambe tapekeja mukana baba Joaquim Muvombo Castigo vaze kuti vengera mbirikira yo usiku zonya masereno
4: zina langu ndini Joaquim Muvombo Castigo azinjo andondanija kuti ndini 84 ndaviano nombirikira mbirikira njangala na mshangaya vamwe vandono vananisha kuziva maningi kala vamwe mshangaya basa lavo lenga loshikakaka kuita basa la kuchenga vangala novali ukama nzinzi zvakazaitika ntao ngala jakazozviona kuti itu stopera this otiri kupedziwa ndiye na mashi njini bembe na ngava alimuka mahwedu wakapinda kaenda ko keshali naenda ko keshali ngaitongwe kuzvinyama zvimweni ah gala mamuzvinyama esepo madoda madoda mbiranjo umbirambo ndolo vesepo hui ngaitongwe ndhango tongwa ndhango vakatepa tusinovo ko keshali porque uwali varikutipeja jinja irwalo ka mushangaya kumpeja akatindizona soki zvinonesa Nishukuti amusikumbata muviya naena kuti waha mwana wanga mwedikana kuita kudaloko meshi vakati mushakadi achi agola komo bebe tinonanga tusu tinazvo meshimo zviro chokwadi kunanga kuti ngauwa ari kuti pejadi meshi vakati pa zvinonesa enda imujija mazano amweni ngala jakavunjana jakapinda chakabuda chimweni wechingala chidoko wano chananga epa nini Ndine ivija utongwa kwayo ndhangwe. Wakati mune ivija, komu nga ivija, wane ivija, iwe, madoda alikupera. Iyo mwana mdoko kadalo uda unanga kuti ndino ivija, uda kuzivija kuita kudini, wakati ndino ivija, wakatongweje. Chapinda shingala, guma acha nguhina mmovo, lozita zimushangaya la guma, kunguhinisa mwishe walo, guma shona choluma nga, Acho leja sokujekenya jekenya cholumaz. Autoluma zona zona. Akomesa kweva. Kweva kweva kweva kweva kweva akaenda kugulika mondo. Akubudisa akati ah na dalimo dimesha. Akuchenga mondo uya. Depois akuhulijaz. cha hulija pa shingala chia shina forsa shikati andirumi andirumi aa akudaudaru doda shingala chia shizubata akulegejera majojala akutogala kudaloku chogala shingala chia chowamba kumelela zvemondo uya chongwina basa no vamweni wakati uo wakananga nindi no vija basa iliwali ndino mbata walo wasokone wange kumbata stave tusti kundopera basa wakati nyalalanyi chomelela mondo umweni chotoita zveforsa imweni mesha kungwina zvemoro muya no changwina mpalo muya ichona chakava no hwiru humweni zvakumuka kuzvichira pasi akubudisa mondo umwe rona laguma la jekenya jekenya ngomwishe walowo chona kuluma nde kuluma ngala kudodini kukweva kukweva nada kukweva kukweva nada epa ngala yotambuji wa mshanga yotambujika kwakundojipana kujipana kujipana ii mshanga wananga apa wali nindi ndigana kumbira sokolo kwa kuto mima desha desha desha desha nada epa maji au ojala jala maji chiyo nalosuona maji ojala ei akutolira zvimwene zvikata desha desha desha desha desha ngala ikatandiregejeri ai maji foko foko foko iro ei ndimbwa pasi rapinda ngala nekulegejera alozvitopima mukuva kati nguva iyi desha ndalumaya maji desha ngwinaya apa wali zvaitika ngala iyi akutolegejera nalegejera akubuda kunja buda kunja kaenda kokoka madhodha vakati zvaitika zvawo komo zvaita vakati ndaulaya waulaya mezhi vakati ndaulaya ai pakuviya mamungala sheyo pondopo hwi vakati efedad waulaya toita kudini totwala kaenda kuumambo vakati ngati danije umambo kudanija umambo kuviya hwi umambo vakati tena ngauya kuti munthu uwu ari kutitambudza vonanyi izvi vakati ndizvonadi mushangaya ndichona chikuitavasa kupedza imwi kupedza ngala ndizvonadi epa pondopo mushangaya wafa vakatoita kudini vakati imwimwi mwaulaya zvomunoda kuita ai vamweni vakati tinoida kuita nyama vamweni vakati hatihi vamweni tinoida kuita nyama totohwada kuhiwa zikhalaliya pondopo nanyamasi mwishe mushangaya wakandopeteka kuponta kwawo ngokuti unoita basa kulumwa ngongala mbirikira iyi inini ndeida kuti ndicheukije vamweni vashikaipurukiri kushoni kuti zvingada kunangenyi zvakadaringa ntisuwo vantu potinofamba potinogara zvotinoita zvese nomumachechemo tinodikana kuita mhangiro kwayo hatidikani kuita vasa kusotesesa munthu chaanoita unodikana kuchumbavo ngomwana waamudoni kudali zvaunochumbavo ngomwana wako zvokuha ngataende kuzvitsvakira ntambo tichadozvitsvakira muukama zvese zvokuita matambiro ngataende kutambira ntambo tikatambira padhuze nofunga kuti mukuvo wedu unoita mushoma mbirikira yangu yagumira pondopo zinangu ndini Joaki Mvumbo kashidi kuzika ndi 84 tabonga sanyi zvakanaka
0: tinobonga ndiso baba Joaki Mvumbo kashitigu
2: unganeyo kasara ngompango wesana njiyo wazweka
0: mzvakadi kamari varota kwenda mberi teida vijana nemingo 82501314 mukati mushino chirongwa chongano indio nombirikira tano mumwe zvempurukiri alo Zina.
5: Apa mungkin dia pergi ke Lisbon, Elise.
0: Tidak kubuat nani?
5: Mungkin dia nak ke Lisbon, Elise.
0: Baba João Felipe, mungkin kau apa?
5: Mungkin aku nak gondola untuk bayangga.
0: Mhm. Sekarang aku mati biar ni aku vira gondola musik aku huno.
5: Dah mesti vira itu.
0: Tegangi tezwe.
5: Da puta sule que já tava a pepe.
0: Moreno.
5: Nada.
2: Deus, o alto roco.
0: Ah. Bapa roho. Bapa roho. Maramba bapiro rohuku.
5: Bapiro rohuku nade.
0: Mulenu maramba biura.
5: Biura biron.
0: Ah ndanga mulenu zina limwe ndiro. Biura rudainjwa biura nokuti mulenu zvino zvondozo.
5: Ande mulenu.
0: Mhm.
2: Imwe ndiche.
0: Eh. Muna zvimweni?
5: Ndina imwe.
0: Tekanyi tizwe.
5: Zviri Joni ndizvona zviri kunovo.
0: Zviri Joni ndizvona zviri kunovo.
5: Ndizvona kama.
2: Njara no hope.
5: Ndivope.
2: Ndivope. Iwe ndizwe.
0: Ah, zvakanda. Aha, ichedunga ichi.
2: Siri makombe ukachiona ingachoda kuwa.
0: Ndaenda Johnny kuvona Joao, ndavia kuno ndavona zvezvawo.